0: gurawa
1: guratin
0: so ka he guran
1: mama yibo gare su gare nemu
0: ah ye ba tan bra na gye ma sho kan ko gmeron ni ni na le tama di kan gura
1: a sho ma se lo
0: eto gera
2: tsuro
0: brando aw yin yo go ma sho kan gura wa igben yi
2: aw yo wa
0: he di u ba he
2: di wa gan gbe
0: wa aw ni ma chaka ma di u bon sha ho
2: me
0: yin u dabi na ma nka du wa ya ya sha ho wa he
2: dim
0: bi u gabu ambene ado sha ho amangan tan anan yo bongo nyi ba ga nya
2: binti bogo wonya
0: bogo wonya to ye ba kpuru de ma ni ngana mi go
2: meni
0: ayin sunu ma sha haru mo sha ho kala kula moro dire wa to wi so nya dabinu ara de me ni nganu turugwa sama gen ko dabinu ara de me dombo gugma
2: meni
0: ayin sunu do ga wa ga wa mi go ara de me gisona saho gegara nwa to win so yanu kpuru na ne denda mindia go nwa mama
1: bunuga mama ai waha mun
0: ga to bunugo win so win so sara mo gan bugata mo go da otama dilo ka de ma saho mi ago sonni to iba kpuru yara nun dilia ka yine ba sango kmi to ba de o gaga ha me o ye ndami nu do to go go hima ne be ba handi ruga gba o ge ga be ga ya be ba ga do eh eh
2: ge mani
0: diruga gba wa to ya gabe don le kwa kaga dia gamma ga ha de me gara sha gya
2: mi ade me ye ten de ga gbo ge ge mbira gya na
0: mi gya sho nya no kpuru kan sho a won sho ade wa ba ga ndia na wa
2: me
0: ka nyi no du amma ngwa he me do nu to
2: dede
0: ye ba kpuru ya wa mi gun to ka de me o gan gan wa ni we ne shambe hem bi ba nyi nyi ba han de ga gbo ge mo ga nyi na mo sha nyi ti
1: mo
0: to iba kuro
2: suno me atin yen ko a kroti o ko a agbara ni a itumotuma apa yen temi gunti ana sima wa tin to ba manda ba teme
0: aga me wa
2: gwanse
0: to ma de kya sha ho gira
2: yo ba ko a sha gira
0: ko go sin ya
2: to
0: Ende
2: de wene
0: de kuro be hakpuru nga ko mesunsun
2: yeah,
0: he m kuro be hakpuru hanne su ekono he de gabe banye sunge kala ni ba ha ham be boko kuma ba ha pa nga won biu ye sun hirumo he shabi ma ba yo be ni shugu a wo ru ma ba ye ni shugu bo ra ye ni nshiru ye to gya me ba ra ye shugu to biu ko ma ga ye ni
2: giba
0: he
2: sa
0: to Yini sabu kwa mwumini, we have machine nisun na maso ni yegi, shambulu te saka suma aswa, saka na mwum, bebe sun sadagi, wasi none, bima wasi gun none, to, mwala tarameko. Soko gina da padeo, sangula ma, kwe de ma kubana batiaga noe kamilu wakura mi, pasuba ye bulu mfai no siya, kubana batiaga noe kamilu wakura nobu, tabaru kakparano kwa sama aniswa mwama. Anasa andibi.

0: Madame Nosina, Dabar Bankobasu.
1: Gera, Orugon Orugane.
2: Mero bisibu kulo miwaika, sunsu alaki sabe boss ya, Dabaro ni samo ninku nawe. So ya niki breko insanyo koki gani ba yen shenro nge wan bikon to yen soro no me a sin akwe no dabar ni so yen biro bwe mbira gema ba gani shenro nsoro mo so a so yibate ba shen to pen tanka yen ten sa kiri bukwa no yen binge wan amon yen biro yen ba sa titago soro no ko de obu hibere ye boko ko mbira gya yen wiro genti oma wron me gani shen te msoro ya sin sin amon kwe no dabar ni so yembiro sago dabirente nugunda aba so kwa hoke dironge ko dumia soa be basa meti ke oson sebo be basa bati mo ba mo ayemi ba mi ko to bane ba mo abi ko ba bi saka sika adamisi batu isu win son ita to yem yoka bo ko ka gire ba nko ma gi hange won so ke oson he ba nko ma son simo yenti ko ino dabaro ni so dabaro ni no agi so mbote ni nga wa gana mbiro bisi
3: FM Nosina.
2: Sauri sebe boss ya himu saboka huya kisiba no mondoke kuika ne no no dabar ko gbe kiro sago gina kia sudani ki be ko mbira kia anso anyo ko gingani gisura ba buhika bu shen ko bi ko so ai sora yirundro o kia o kano mona so ya sinsina mo dede o be su hia bi ko mbiba san ba gani soro duro kano so wa ibi sware kio
4: za bangule za kuson sira tutu beseka mo baga tribu gai bikia mingum ya sabune gai seso ge sabune gai pagani yonko gi ula ha sina bukun sisu umba trobe marame ndi utu wa mume to minani seria tia baramu seria tia baramu mo mune yesu isa tonkro ya kuma seria mo awo bikro bambiba ye katira mama wisha buku wi sunu ko kwa Ira ma yanko azma tiyayin toti janda yang ulama Ya ma yanko gi ula win soroko po ma win kani di demi ba dema Gema gison ki yungba gri demi sa yin dome gison Unyo gisoro ya na yemo nikyo soro ya na yemo nikyo Biba sa tonkro sinambu biba ha tonkro yema ba Yes biba ha tonkro kovi ba Natama yade troa de won no ba yiru Bisa gi behen sisu bisa miru bisa mbi wi mayam talata Ulama nova tukiwa nyoko gani so megani yuko kima kupai kabere ku natema sia nyoko giko mabara yara wisia atata ku mabara yara pa larva umasoni kabikibu ama banbe unane wimi ukwa sikunode ukwa umasoni usikuno badada awo bara bambi usonsiwa kama maso pa maso pa kono giri giri tonkula shamibu na giri giri nyo ubaradu ubaradu pa nyeko kupo bambi usonsi Demi soru ya na yemo ni kia wo demi sa ndo ye Nungko ki ura winga nisho na dede Binya ya fu ya son siyamo ni kia wo Binya ya fu ya son siyamo ni kia wo Yira iwa sigi sigi za ba mandi kulupa Ya sa tonkulo yerima ba Ya sa tonkulo sinambu Kani nubi kulupa nitombu Zanda koraru, zanda makararu, zanda basi Zanda lafiaru, zanda samukarawi Bakulupa ya datusu Pwe pepulo ba maani wa mingu kwa bambi utora Kwa bambi utora soniru kakusonda ya wa Natama labari ya wa ya mingu mi
2: Ya wa hii wame sun ya siya miyabiko miro bisibo Mba suwa saa iniso buwe mbira gya Gani sunyero yensoro duro kano sora Ba wabiko mba soro kwa haba tuna Tusa yeso wabiko mgya We Emmanuel Kapuchishi ka Oral Wenso ba we Gamiam Shabdan Desma we Gono Gani Bio ba isu himi konde ma yigwati baswin duka yesa de bugo koko duro kanu tanka yenge wana mo yengwilgio osa ba isu hi buka no diritira so de soro ya wa a ba soro na yesi omi kun nge mo nsasine e we se a Gono Gani Bio sarekyo
5: Behem soru ihamo kpuru kasama sako karimo megega ha gina behem buen bibu behem buen tem bibu bengwan tem bibu kansa debi so supin su be toyara su de butama go be gia yensona sa doge ma sogo be sogu yenson sakin hu be toyara su be insoma ma su ma toyara mena sa doge me yega ha konkoma wunuba nugo nwamigo ega ha ya wahibe ba ten hogen deuba ba mani mo mabaga ha behem bwen tembibu benti bogo ba nwamigo ba gabu bango gabe sohihima ke kumi buga be sohi ba we kuro nwin sorumo domin kanu son minika safigo sogo na hobe tuhia bega be bogo du soga ho babuga bendeu ko de mehun ka nwamigo bengo go siga ko behende mawa bera babia mo bensona gani ya nami mena aite sogo be kwa sadoge me hon benti bu ma kun buga ti tusia mena yen son bu ben laga yo sanwa yen bu higunu so sogo ma be yen airuke
2: yo hiwa me son wi sia gunu gani bia o no di mi abikom sawe ye benti ro pa ho ma wura wa siba mbira gya ha wa siba mpe dam pe dam bia buke wenti o ma wura ma me non saga ba so no ko sina mo so
3: so gihongo bona nwere bu name ba bona me gamia ga nwala ma giho sura ma gamia ka wa me o nya gamia no ne awa ha pedan ka dirige ba ka be hansia ka be hansia mu hasina ma hasa wala kwa ma ho ko wugo wa nwena ma ba ekpuru go ha kpuru ma ma ma ha kwa no na go wa ha ba kana sanfua mi ba po win gbengbe mo mi ba po win trapine mo bu ma ka ho ba vo ve si ise nyora be ma wule man no make be ho so mi na bira ga bira kporo ba ho fo be sin ba ho ga ko ha ki no na wa ba mo ga kiri so o wa yen pa ro bi yan mo be be ha wo bi o mi iko ka ko isuru ko ba so no wi wi yen ga ba mbo he mo i wi ale ke o agu so go bara so agu ma so go wi du ko be i de ho so te ko ni gando da gando ye na be ka mo a wa he ba ise o so ba ne ga be se no ye mbi no na ba be mo popo duga bebe ha pa iro gige to re so he no so hi bebe fa pibi na mo to nu edumi ide ko kai ko ifa pibi ne kara isi aso mi o be me so mi be dirige ba so mi ihun be ra dogo be hun girima dogo kam mo ga ra ha no ra yi mo san na yire wa re boyo ha ton kro he ton duro ka ko be ha ko so onu iko kai ko ba be han ton bagate ganle ku wa ko ni ngando da ngando
2: ya hin wa mesun we be dan bi abuke no mo ero te da masia bi abi ko mbiru sibo so go da ba ni su hia usa o
6: FM North
2: benen ten no gon da ba so gina ke unge ya sago ko do mi a so abi ko ke ura te ta si him so a so bo pen banka meti ke o son si bo mo bi ba ko pen bo bi bo bo be ke o son si so a so sen se ko te ta sa ta ke di sa ga ni ro bo unge wa no benen ten mi ko ta paru kwa ba ne bi ba sa meti ke o son si o bi o so won a me ba do ba la bi sa yi mi ko nde te so ngwe ne bo do e ke pa e eduk master so bo ga gire me son bi ba ma ni sa bebo ke o son se gisoge won so do bane seten ba ma pon we ba ikisi ba iwukia do bi onna kure o banten iwukia ba nton bo yin ha mo do e yende ya ntrade ti bara bure mi kon pa de ma ya ma kin won goku ma pon do he ne wi o he wi yin siru do ke mo ba ne ba ma ton bo son yiro kan be ba sa me ke o son se obe bo pen bo ka do bo gire be ba nso ro pere be bo ka won kini so be bo ka ke o son se ba ne giso ka se ada mi si sana ya ba mo kon pauka do bu kire ban ko ma ki o son se se an ton se tan don la ya son him hum be ban due bu ga benti tu se abone be ba so ro pere be kon ya son him game son be ko ma ki o ki o son he abi kon bo go be wi awon sa e ki o son se be nguru ndi do mi son se no asane wure in ka baro me abi kon sa nyura mo ki o ti a e so ma wure so no se a ma be ba kin bu ke dia ko do yin ten sa e university ba mbira gya biko bi watin sha ba ki wo biko bi ba ki o ke dia ko university ni mbira gya nkume yen ni ke ni onura ma wa biko mbi gumbo gwe kwasia do bala ba ka biko mbu pa ka do pa bo ben yin siru tiro mure e ba ne ba ma e ton sisi nten ko asuma baka sika ko ba no dede ye ba e ton bu ka biko mbi ba sa ba ba ki ba wa wa bu kon ka do be ba na ku e be ba na be nkaro gosa go ha biko mbi ba ngirwa do na ki wa nka ti ni ko na ki wa ki ti ni mi kon do unen yin shiru won so ba mo biko sika sa e pa do bo kon ka be e karo gosi ba kon ka be yin sinu we do me son e o sian sa ko ta sa ta ki di bu kon nge won bi ne nte mi kon ti ta ma paro ko asane ngune in ka baro ki son bute me me kon me ro be se won se da ba ko te yi pa ho da tento won bi ra gya bara
6: FM North
2: Nigeria sago gina kula malin tebo malin tengia ye yeroba wa babo ne so abi ko ye banda ya kwa be bubai ba sogon tombuktu ye mbuba so do wuge ba sogon lerin didiro be ton sankra ko be wute ba sogon jinim gibo do nada kula be ko ba de ti so bu tersi ma ton ma ga pon ga duna do yiran shawa ne sonro do so aye so be ko ba bente mi ko be ba sa tembu kula bu wumbu kula bu do ba ko kai kwa be ko bara ba tombe shuru ka ba bu gen ka do ma tombe ba ga de ti so ba ba bim chanchen ba ra gi be ko ba chanchen be shuen she ba bian do gangia do ba ne tin be ba wa de ti so ba tin sa be ko be ba gina wa nu ko do so do mi bo ko pen bo ko da bo be an da de so be rafi gibo ba tempu si sanen wi ne in ka baro be ko mi so sa ma ye bentero sago dawa Guinea Bissau ntimo Guinea Bissau miguato an swabi ko bakimbo ne bentin woda ba yesia to ba wa ye soro do kanu so to ba le so ay so ibakin yira yana sa bune omo bune ya bugina tinyiro bontre to gege abi bambe urmonde ne ko ma so ko ba ngia ye ma wa nenem to bemiko bakibo ne ba woda e be sia chama kwa nansa be son krobe ba menna be abugo de sako kaiko buga yensa tenyiro banna ka wingwa shirunge ko mabane bakiwa bo miro bisibo bo be yen tiro bo be no son ya chama so kwa utenu dawa to mbo ne ya a sake noti akwa ngume sanga noti akwe to pa ba re po gire wi de sa girwa ya tabiro kira bo wanyime son gya bago de sa bago to yara bikon mo ba buhiga bune batu esru akura yulu se son no ba tia yesa dirite sura bago de tete gi hongi hongo ba bude to ba yetu magina pa banka nyime son bago tinyiro bago ingwa sirun ge gina ko to ama bente mi ko bane shame so tombo ba tete to ma bu isu ha ga ngo son tete ba dare commission be ba woda miro po ba mo beba ke noti akwa beba dabiro kira menda tenge mi niko suru akura yiru se son no ba tia babu higa be ko be ntemi ko bu teteba bu gina tete ni to ba teteba to ba npa ba be shoge ba bu kon ka banu ye sa me so ni ba le ton girobo bu banu so a be ntemi ko bo ande nyi me son wo da miro po ge gya go ande son mo be ntemo me son bira gya se no asen ma wure in ka baro me ko mi so sa ye ye bentero ma wure sube de he ka nda ba no so no sia me son an so fon bure mbira gya ba balon dia gate won bi kom so ay so be nyarum baton woro gewo ba gamare gibo dibi yiro bati aban yeke me asegre mbira gya ma ba balon dia te won so ay so be ko sia gyo ba yira gyo dia bi tia ba yeke me so mbira gya sama e no me bi kom bi so sa go nyura men no gi so mbute da ba ni mbira gya sa be sira be ka kiro be ka so ara kibo ino sa boko gya kisiba no doke mbira gya gya ba man so ka wa gya ogon kande sago no kana wa pa sune ma kwa hisan go dabarba.

0: sino woru ta bori songurandi sino woru atema no sinanji ta den mere bisibu no sia ta kina sinukuro na bangujwa alina wi seru kwa jinteru alina bu pedaro bawi woru teru agia atarata onora yuru galina no gati ashuru no bene chobiga unkwa sinteru atarata onora yuru galina no gati ashuru ne shono weta kira bako ajua ko bori kira yoma beba na goga wa unu siya ni kuro sinteru jelasi na ashu yina bori kira yoma sihiru atene palaga gode umo ata ata shono tabu wa uirugo tokuwa jodibu kata bendia jodibu dale kara bato ndo jodibu mea kanuna yiru beba na wa unu siya ni kuro dale mara o bango unu kira yoma
1: Sinatundo sakpe darun wogundi daru soro sabwan songurandi sunon woru sabwan songurandi bone sakpe darun bunondi tombe bakpa radio fm no sandi bugamere bisu ka kreso ka boroka pasu pro bugabe no sia mebengi ubasukumo bangunduro alima wi seruko arzu buson bato su gro wi gumi yeson tena seso babe wi woru tono doge wo boko wi woru sunon tora unkwa alarba yeri sunu ba ne seka yara mini yeson yiru pedarun wogo wo podo win sono yosia unkwa atata yega wemi batresu no mane se ga yarami yeson no baita pedarun wogo wo mia boko woroge ko azuma tiami bala atara bane bwanya boko be woroge ko kama be bwanya wo pedarun wogo mia boko wi vangunduro alima mia boko win woro ko wo yentore ka yenwirugo yira bama be no se momi bane we mada aga wa marabu yiro pate baga no se obi wati pa be no se bage gansa are agawa me kamiam maso gya bote mi ge pro pa be no se wo kawi yo masa sagu ugo wa me bwe wologia pate winti ko kanu nyo nyango mani kamia na so pate winti ko kanu wo bote mi ge pobe no se kawi sime ugo wa me bwan songro pate winti baga no se wo bote bwan ge pro po be no se wo la matu mani agawa me bwan maro pate winti baga no se mo ka tamu mare ugo wa me kamia mbege guru gya bote mi ge pobe no se wi shamya ne to ma ba de nkuru bogo ya tabaka uno se obi wati mige pobe no se akawi imoru uwa same delege bogegi akwati ya winti baka uno se amobi wati mige akporo pobebe no se abeo bia yomani somba degi akwati ya winti baka uno se obi wati pobe no se akawi adimi uwa wame mwana abun yeru gia akwati ya winti baka uno se obi wati mige pobe no se akawi sule uwa wame abiro obi wati mige pobebe no se abeo biba nangi mani aga same shabi gberun gomini akwati ya winti baka uno se waka wana tenre gia ya abi wati pabebe no se ka me munatu soga yigo gi uko wame gamya na so uko same delege guru nkro pata winti baka wino se mo wo gote mi ga pobe be no se ya bembagan arrangement se ya se ya santara me ka win delege ba kporo pata baka be no se mo ka wo gun buheru kporo mba wa kporo pata bo ka no ya ka yiga ma san bu no buheru kporo pata benti baka be no se mo wa kporo pata baka be no se mo wo me be bengi wi ba sugu mo bangundo alima wi seru ko azuma buson batore suru gro wi gumi yeson to alarba yeri batore suru atata son batu su no ba nese ga yaram ni yeson pate be poro kwe ka be yen woro gen to ga yen peru no ya bane so ke ga be no poro po ku be gen ge se no se ya pe dan wo go me bo ku woro ge ko bana be para bane bo ayo bo woro ge ko kam ma be bo ayo wo pe dan wo go me bo ku woro ge ko ye ga ma san won die dogu ka kromro dogu ka tondo dogu poro ba be me na ba be karabe wo bane go ku be ka dogu na sanda tondo dogu ka won die dogu be poro ba kara so ga nu akubegen gese no se be ya ali ma wi u ka se sa me wi pedarun delege wi buron goy usmanu wi kro wi ngon woron tore ka yen wi go yira ba be no se mo me o
2: ya wa anso a adu obuko da komiko buko adu asina ko ba yiro ya buko adu asina sintete atarata sa me ko ba yiro ya buko adu asina bi kon me na sa go da usa
3: Bugawa bebe bako inasina tabem bano diayen kitaru itase sina adaba yenisu nobane son yiru yogan koba ne dede beguan pedrem bano tesebu kanyina pelum bano tesebera bako debudu inasina tabim banon tesu yiru bakarumi adaba ini su no banen son yiru ye yukan koba ne dede banon yin dugobi dara wiru wa dege dege be da so buragibu banen ebe gemo ikwasi kasu pa indra wete neni pa banon yin dugu buwabu ka san ya kwasi ya bebe nye son akonomi gia nye son yi suru ko ebe da wete inte neni lage buragibu biyato ka gare mo ya ideri wa nebe guwa nkwedire gibu ka inapele gibu bakonan de omo boga wa banon diyan so be yuko kita itase isina sanda ke koko gibu nka guru ge haban taka konu kontra go gibu wodura subo sikuro ina ge ngege kan tombu krobu ka drobu ka grebe go agibu ido banon taso wute kini bete bolu gaba patuka wotu nya nengi maja banon banon ni tusia kana na eko aguma ka do na na gibu nguru so ambo ina si atobe banon ta hirimi anwandra we neni

0: una mai mpuku kabe no mi kame une buo imani kabe amari gruak praka kagwa no mera no bebasa yaro gura mbusiru kuru inya ruak praka bea kuru paka bea gwa no siyamo ka wabiru sana mera no seko suno mbusiru mani yaro kuma gruak praka bea ti iku kabe no mera no bio brahma mani kusiyo praka no no siyamo une siko une kusiyo une tik praka kano wino kuru bimusi no siyo kusiyo mbira gya shabi sekere mani kwa ne siko guru gya me praka paka bea no siyamo wino kuru umusi la baru kiyo mi gya wai bahu mani baru wak praka une tika kabe gwa yino mera no sime kene kuwa praka paka no gwa no siyamo une alfa ha yaran yari baru wak praka paka no siyamo ra no biwa san dao dutaro mdura mbusiru kuru yaran kuri nkwe buya gya praka kwa kabe gwa yino me kari ya mani mamma nkuro me kwa gunu kati nwa gya praka kwa kabe gwa no wino wak kuru umusi no siyo mi gya kuto birubwa yendon sara praka kwa gwa no une ti siru maso mani wara praka paka no gwa no siyamo la fia pre yaran kutuwa praka kwa gwa no une geka sombwa de gya praka bek pro be basuka mini gum bere ma me boku ka be no mi bisi kuro me ben kro to ko wi don yo kuma wa don yo ko no ura me gintiro atene batri suru no baita si wi gum wi son tena ka tia me ba sikuru kwa siru atara to me batri suru no ba ne si wi yura wi ston gbi kuro ra ba waru ton duge ya wi mu ru toria ka me kwa sintiro atara ta pa batri suru no ba ne si ho ha mini wi son no ba to me ira boku be wi don yo wu biru be ko sekeren so paro yu kan son kelarun ko ba yura na sin na mi ya su ka no poru gin sku no su ka me sa ma go bi si sian pra tro go ba urin bi go ri ka ha we nja dukuru bu ka ton kro dukuru bu be kra adama ton dro dukuru bu be mara ka bi no ma irura no
1: sina su e gin bweseru sa ge ho ban ta kan su e girundi dun wiru bweseru sa su bo ya bu no gendi ta ba so wa bweseru sa guandi ka koto dandi bweseru sa bo e gendi bu ne ga nugu sangunu ba kanu ba duma radio no sinam ni bu ga ben bwe su gum be bati no si ga me ben giwi ga ba su ka miru ni kroti o se su dokiri krowi nyakimbi ankiane dankura gbanu sin ya ban ta kan zongo ba so wa guagi wi miru manno Udunia diri atarata nyiren toru suru no bane son gbi guru yenyo kan ko ban no be tan poru son duru uko tan aso won una teru ka okuru usere guson sokoda we nyakin bi danko agbenu sin we ngura tin boko win sikuru ko mi adarba don toru batru won no ay ka inda no bakatia ini suru no bane son yiru yenyo kan ko ba yiru dede ge haban ta kan zongo gori win bira yabadu mabuka be go no se be puru bebe guma siguna puru na su yin na gehoban takao parate asamba mbuhete kpuro gehoban takan yadi sinano parate abaga bae gono siyamo kisi yeruma kasiro yuma mbuhe kpuro gehoban takan mbuhe woro gehoban takan buguru gibu kpuro parate ya goyino gehoban takan baat parakwe ka yumbuhe ntombu gehoban takan baa iman ka yumbuhe ntombu bebae gono siyamo sabi kaha mbuhete kpuro gehoban takan zongo min suroku yabura kura mbuhe kpuro gehoban takan agbaraba kao kawi alfa useni gehoban takan zongo parate ya gono bae kpuro staka yina mbuhete kpuro gehoban takan mangu saro abudun kuro subon dasaro kwata kaka gono kaso babe gunu soka mbura kuwa roka yumbu hentombu buko samani mbu hete kuro we baton suno basira ka mbu hentombu kuro kwata kaka gono tamba uru mbu hete kuro gihaban takao ka begi agi uru ina gihaban takao ka yumbu hentombu burangi mbu hete kuro gihaban takami gagu kuro uru manson gomini gihaban takan sikuro su agia kwata baka nung gono siyamo kina si ume bisi upa sibu tuka tutune gibu kuro bengiwi dankura gbenu si ankiane nyakimbi taba duragi wingo bebe no siyamia udunia diri wingo una teruka ka okuru seso yera mini kun sina su egi mbuhete kpuro sa agi haban takan su egi rindi ka dun wiru mbuhete kpuro sa subon yabu no giandi ka beba sa baso wa mbuhete kpuro sa guandi ka koto dandi mbuhete kpuro sa abu wa egendi baga dumma ka nungu sangunu baga nungu ka bea goyo no siya parate ya mini kun karimu ti pe agi haban takan mu yaro kwa ta baga ogo no siya mo bansuno giri nkuro agi haban takan mbun suno kwa ta kaga no agi haban takan sina kwa aguru gibu kpuro wensi me debite ka wan gibu kpuro agi haban takan kwa sangari suno sule ka ombuhe ntombu kpuro sime madugu mbuhe te kpuro gihaban takao kora gitarisi kire kunduro abe no siyo sabi koro mbuhe te kpuro gihaban takao kwa yate aguka no yakubu weno kpa kerun delege mire bisibe goa ino sobira kpuro saka dibu se mbuhe te kpuro gihaban takan ture walo kosi agi mbuhe seru kpuro gihaban takan dakaro kwa yate abagabaya goa no siyamo suraku duko mbuhe te kpuro gihaban takan basa ro kaminti yakubu boko son pao kwa yate aguka no torani torawa agbarin pe garo ka meru nigerian kuru usu giya peta okoka no umamire

0: bisiko paro ka be kompan o ka kiru mi anya ku soto du korera no soku barekin ti mani paro ba tobra gengin be ka kiru ngune gura ngune ti paro kon biru san pro ba ke be fo wura be ka gomin gbero usun ku go tro be komi anya ku soto du koro ame masari yoruma ni ngune ti paro mbio go bisiko paro ba siara wo usun ku go tro be ko be ka domaro zime bio yiruma mani paro nda paro bon na so siara gengin ka kiru ka gomin gbero demi iri drong gomini me ban to paro Kumpen kusun wasnada susi ganigi boko kroma ni bantora parun surokro basiara kusun go kloveko bakun sani bantora parun na gwangiron kabe kirungo kagwen gurume mama kwane mani unagan parun ba dakaraba na so sera mo kumpen kusun wasnada susi ingire nebren barugi gawan kabe kirungo kagwen gurume gunun yo mani nya sare ngomene bantora parun kabe kumpen danogi yaru swaru ame bankun siara gen
1: Yawasa sera to mero biso kwa no atiru so ka do hiso agi sambutini ni we go bira be ko ba imba kwa sama kwa so urama bulu fagiso mena sa insa kan be bi ra do mike sikpe son di ko to sabe insa kan mo tenge mine ko msa go gina do ha so le kiwa yembiro ko ba na ba yoro ka ne ko kwa no bo ba so be da ba no sia ka turi

Ma bale mo ni.

0: Abahanto mosogosia ma abahanto kugura mena sogo gina giana bahete
1: jirundo rafia bahega son ana yeno
0: yeno kapado
1: bahega gurai ma
0: awo bahema kagia
1: awo hu baronga ya gina kwa
0: nam baronga ya gina
1: awo yare bahega gina wa kwa ndu sangu
0: kai
1: awo bahega kukai
0: zireke
2: nam rafia
0: ana kukai
2: sagu hosera
0: awo ana magia nguhero
2: that's all
1: jirundo ya wato wakebo
0: Drege gire
3: nam
0: amido
3: amadu
0: amadu
3: oh
0: rando
3: alafia
0: anako kai
3: to sa go hosiero
0: ama hegun bga ngire gi
3: to sa sa no ha do be ha gire o ha wano
0: na mi in final de bu hebe
1: to aw he defa alu wa
3: sa final de adwa ha final gi bu ba koro ha
0: mina na mana biokora sango daro
4: huda
0: yaba ga ko te sawa sakin ho gose na gi son butini ira ambeno birwigimo wagbana wa ba hite
1: irundo
0: to wigimo wagbana wa
1: to na mi opisi to yiriba ku ha ma ko hu ba ku na ga ka ma nyate ho ma gbero wa birwigimo ah ontig gbero wa
0: drege ya indro
2: nam
0: ambeno birwigimo wagbana wa
2: ya gbero wa me
0: wagbana wa
2: oh
0: drege amido
3: to ya bandori be ba hun sare ke corona butobra gem nenwa so magbeno biru wugrimo yangerwa asan agbeno adama man bigya baga dare ko nanu anu yeso
0: yaba mena eku ami wuru yiro we gba hete to mi dia kon ture
1: no
0: ana angbeno biru wugimo mo gbeno wa mo ra gero mi
1: to yawa sete guma wuru yi hakran ju hi amera mo bane gbeno wa ba wi mo ban wi mo we awi awin te marwa pa kan habne ayi we ku gbe ai ko dire pa re biru gimu ya won dire ho awi biru gam kan dire ho awi biru gam kan mo wi mo na won ti gbe won de na won wi ai biru gi do yin ta wa ha mo ba do ma ya ra wa mo si wi nga ba fu mi awi biru gi mo si wi nga fu mi ti ga de a wi mo ni o ga nu ko ni ya me de di ho gbera on wira ibiro gi
0: aten wa tonu u gan gbera ma bala da me biro be ka ho ba we nu mo we so go do we gbera mi mo ga we isa tia o me ha boro nu ka e gire wa
1: yundo ma na iwo ko e gire ma na iwo ne ko e gire na iwo ka ha an si da ko e bane a ga so mo an pe to yara ama iwo ka e gire Debi awi biugi mo te irundo te enwe agbagbera onge we hifwa bo nka afwa nanu nye wi won ga agba mara wi nye ye yira wi wa pa ye biugi ri baba won ga agba kanko awo koyi koyi gire ne na wi biugi mo
0: to wi ma wi no mai nka angero won ne ngwi suwa ma ndebe ga ga so mo wi no mai ni
1: wi gbera wi
0: awo wi wi ye wa mme
1: wi wi wa mi
0: debi kan wi nka ron ba
1: baso mo wi no mai on ga agewa ye mi kan tare ama magati abuna koi sigi mo on wi sigi amme on wi biugi mo kan de dire ho
0: wi
1: ti gbenwa
0: de o gbenwa biugi
1: eh gbenwa biugi ba mi gbenwa amme wi ti gbenwa amme wi awa gbenwa biugi o gbenwa biugi mo wi ti gbenwa amme eh afu de te bi an bi mo para ba bi na gben in wa yin ho ba bi na gben da mi wa pado we bi gbenwa mo wi wi wa npo mo umbeki ugire unyi judu mero gaiwa bare wa pa bae mbiru gi umbeki mero ino nka ma mero le wa umku mpo ebiru gi umbeki bano ya ne ngango ntura witi ga ma dele kime ya ga wire anwe agbono biru gi anwe gbe anwe biru gi mo yo yimo ya ndo on sai pita ko
0: bi okora ke aga so
4: na na king ba hete ga bi yo o de wire so wen ba uga gbena madde gwa bana bana mo be won bira bana to wa ka u be nga gbena mo re we ga jiri we age da ga mo ajire ai wa mo we gbenu awura won gba ite ma won ba yi ni fo a ba ne a o ba wi de mi ama ne o ba ga idun won
1: bio
4: dire me ga ho ko
0: ye ma ni
1: ba ge fa ba ne ren fa ga ya mo ngam ba ngi ah ne mba ko te na pe ye gire ama de de wo ma gbenu wa kai ko pito
0: ba mba ngi agire
1: ba mba
0: I'm
1: banging.
0: You
1: buy me, I mean, how I get more.
0: Tell me,
1: you.

0: be we abare mo weya mi na mi na ba bi wi ba mi ro mi ma ndegi ande me
1: won bi man
0: ma bi ya ko ngiri kanu do won bon ton gbe on me kanu ndure won a ibiro kam kan kan dedin ha me aw ko ngiri ya
1: gire
2: nam
1: won na won bi ragia
2: yewa
1: ana won mi ko ma tonu ugbono bi uki unsa agbono
2: mi na ragero
1: ba ha ga gira me
2: to yen so e dabi do bi bangira so ba neg beno ya go wa bueno ba wa dabi go wa baden ka winye wo win sombra go wa wi mi so ko do non te te otoro wa mi e ga wi wa ma ama mera buguro bo sibe ba ka ho kwa ba re ma tono gano gano toro wa me pe wi en tore ndi kiro kwa so ko do ko kwa hi ara ma tore ndi in wi fo ya ya wi yo kwa ara de me ka dan kwa yera ga gero na ne
1: ha ye hi ba kama nya
2: he ara de ni an so hi to game na wa e gero pe game wi ba te e gero te u ge ge gero na wi ku po wi mba ma wi mba un po wi pita to un po mi ga he wi biro ugri de de mi biro ugri a ho go so komiro biro ugri te ma ho go te so gusina yen ge era ga dona ga ne wi biro ugri mo poro un gbero biro ugri te o gero mo minimi te mi sekura mi uno garo ta ko temi to ko sekuru sekute ma non tera ba ton te bere ba ko ton sekuru bere non yiru san ding don ko won bawa ka won dan ko won dogiri wa dede mi ho ka sekuru bara o mo atu bere oge mi a wore ya ka dun gi ho wa mi ama de si akwa banga de nunu a de ni na gero o ara gbi ga ge ka e bere oge yemi
1: ka si gi na ka nwae wa
2: Em biru wigi be agage ko aga sanga de wan ye o adama si wi ga wa turugo kanga de ma nyiro suhi do mi ara yemi ga mamman te maro ga mo ta nse da mo mi wan asuhi ma wan me ne wa ko o adama na wi suwa gi ho ge ayi ugo ma wure wan gu ayi wi ora afu adama hi aga ho aga suhu men na adama si o ma wure do mi hanga wi nyi wa ya ga de ha ge ro si o ma de wure to ho ya i ga de wi turu
1: ge ga wi do
2: ho ya na ga ne a agbono be yoko kan gerwa ma wanti gbeno
1: to eh ya he gemun direge banada banka ba gai moa but to ba ma a ara wi biru gi moa wa e me be pro bo ga be do am bra yurge
2: gema ya ga gerwa na ne biwe gro ga nguna ne ma biru gro ga nguna ne e do to ba nyiro ba ye gbero kere na e anke ade le mi nyiro biru gi ne tira he bo ga be no me si wi un na e kore wa win ture wa ka we wanti ti baka ko yitore won na ka wi ware dedemi kiro yara wi komi gema anye go tu shamu anama gora ma wa gema na gero mi gora won atugo wi yara pia esa wa ko anwa na akwa mere won na ma de hi shon baranga no enye won ya baka nka tura wolu gema na ah yo ega sekuru bano ya ka dira si hu ye shon o ra ya ah sekuru ngara mi ya ka dira sanga yo kwa migia bara ma ka no yetuwe do mi ba bato wo da no ra gere bebe ba shiriko bu mira ga be ba bi bu prison mo emi am bi bu prison ga mera bara a de me bengwa ha do do ganu na nguna ne bara gira ka ho benguru win wuru ho bo me gira a win tore wa a on win tore wa san wi so a yiri gya doge ko kwasi ana ma mi o dan ko amene a se hu ga da ko gira bi bere saka ge win la ga ko wura
1: so wi so agawa
2: so wi so agawa he ira ga ne agbara obire ogire ye kporo ya nsa a ha agbara ana ma biru wi ko ga agbara awo ana ma
1: ndirege a yo susu me
2: a ona yo mi susu ira ga agbara na ga agbara be nguna na me anye wu gira baga wi gbara anye dede mi anke abiru wu gire un tai wu raga no nawe ami wanti ro he a wan ba mo ami sa meme ehe a gwan ba mo ka anye ro mbo biru wu gire ana ma si wi banga anye ba anga biru wu gire ba anga ga na ga ya bugo ah ba ba hanti han na ga wan anye o si ura da he mbo heruko mi gya se kura wa ami mama la ga pinu tanka wa tara de gangu ama eko
1: wa he me drege an na gyo ma a wi yesu ami then we know big rami ba we so aga ogun ah yo ye yan wa ele ye de ya
2: nge ma go mi yo ko pe ko me ara go mi ama wi ko ame hu nsa re ge awi doro mi
1: asa he don du
2: ye biru am lage ko a mi hate wa mi toro we nene ma won wo bi an ya hin ma we agbe adu mi fo ade mo we nene wa ma he yan ne ba ne o nene a ne di o nene bu ko so bu go wa won bu go ran wolo ye ka de de mi ne o nene ana na si no mo ho garwa ara nka de wipara mo anga do buguro mi gya ma ne ga witura mi gya bugo mi bugo yi yero ko agu ma ga wa ga mo ya ba ga no wa re ka gya wefo mi na ba en wo buguro hira ga biro ugria eh eh ya ba ga gangu ne a be ga a bugo am no ga me ga buguro no eh eh wo da pe tu wa so mi pa de wa wa mo aye wa ni ana ma me nyanko sangira nsora ara ne wa aye wa oh
1: ya wa Delege.
3: Nam.
1: Andro.
3: Nasiera. Behega fai. Gusan de behem buhiguni haswami. Ko bawri en swadu. Biga bawri wa harasa ba mu hiye kurasi.
1: Ame ame.
3: Tobi. Ton an pe atu bua pe. Amma pe ani anyero mokporo.
1: Mira.
3: Sai mo. Sugar swat swagiawa. Mama. Ya gbeno wa. Mira go mpio mu.
1: To. O mo len tole wa den wi go bira den suru wa.
3: Yen tole. Ura mu ami.
1: Eh.
3: Yo mo mu nyero nji. Kan pe yen ya. E ga ya ko ga pa akro atoro kan kan edu e go kurato. Ma npe ayi so mi ne wetara. Gogo idime. Mi aka ha ga par ga run bai pro. To e ban so. Gbeno aya. Mi u ga tolo aya. Ola wa ma wi mi wi de tura mi. Ba wi nda to ga agun ma. Yo ran so.
1: Nyero ndi aya tori.
3: Eh, yo ran dan so himo. Eh, si bi a ma so yo a wun oko mi a dan do ba do mi ni. Mbugo ma wan la ga imo. Mi gbeno ga ha. Yi sona ne anwa akukai ko mara biria agiro tia wane yiri na wa ama ko bo ga hunu
1: eh un se ga won gbono agbono gwa hewa mi gbi ga ewo
3: yi ba na ye yiro ya
1: ja ko mi un agbono gwa hewa mi
3: un wane ba ma na bugura ro ya ko mi ama ma gbero wa mo ga ye eh baba te mo yan poro bo do hoso abura bo so go o bi npokuru mo when ton ba go ka ura wi dere ka yiro wa an wi mai he te gan poro go bi ton ni gan mo bo do wi go wa ban pe apa wi so abuka don ra gbe ra ga ma daga gire wararu an gun ga won ni to an wi bi mo no ka wa
1: won ti gbe na mi
3: won ti ma bi won ti gbe na me
1: ma he won ton na ni derege ma he won ton o da kon ha me anada an ye giro ay to yera yo pin ma nture buwe unde mi ang me buwe
3: ha o ga to wa ga ye mon ton ye ro ka ma won boro wa an ga ti wi awun ya ma won ye ro e ma giro nu ati wi o yo ka ho nene
1: me na we na repeat
3: ah a giro pa ga ye me sharo
1: ara no na gba hete bi ga nte na won tun nu wa me won miro wa
3: ba ma wala u yoro tara ko aro we unu ma ma ngbero ma yo ga no ma ma we un ma ngbero mo wa aso ai ho ba o ye o ga no si ya eh ade wi so
1: eh ye ha ge ge ma me
3: ma ga ra dire gan tura wi bire
1: ta e pito
3: agu I bire do ya ga e ge ga wi so an wi so a yo ma mo mai an kianga he bo agiro
1: de te so an wi so a eh un se ge ho an gbeno mi
3: ne ya
1: am mari pita un se ge ho we ago he wa mi dede
3: o ti de he o me
1: bo ga he do ron bia
3: bo ga do me nga ma ku ke ku ada wi ye ga mi ho ga wa me bu isu aga wa we aye ade an ku ago ku e a wi so am agiro a ne na giro na pa igado bangawi tona ama ku kai ku mi ye na ga ko ha ga wura ma
1: pa ma da ba
3: to ma ga san do I tongi ogura pe pa bu ga wura ma ah un ba no ga ru ka ru si ma ko wura ma yiram ama de ma ga du ga ho kya giro aya ga awu ibe yo
1: awu ibe mo gbono
3: aha ah wati gbono o do I bo ku te ba pro go so ati de ya yo to ba gai nasia ah wa hi si wi e so wa mo mai unyi no igire kame ye so hi giro ma ah wi
1: mba ah me na igire gire gire ma nga bi no ti aha
3: ah ye na ka no ka ma no ti aha ne o
1: aga bi no ti aha
2: ye wa yiru ndo na ki mura figo na wa dere ga wi dere ga ku ka ma no ti aha
3: ah giro ne ah na giro ni
2: ne ka gbe an yiru so ane ka ne ah na ma ga no wa na ma doge mi ho ane na ga gere gire ne ga ne ah an gbe no bi ru gire mo

0: Kama unsa se we gan wa gay ha momini mi ma ba we wa we aye ho onwe no gay mura na ma tama aye te ho no ma mi ho gay na mura momi do ba banu ko abuguro ba na to yakura de de gam ma wa ga ga ka wa ye na agiro na gne a sagin gay sagin fire na gromi a sagin ho petu wa o ara ba unne a de ga yo me o abuguro a petu wa mi a hen ya ne a petu wa mi yo ko gay gay ma kugo man pe ko go do ba de mi ga ko ko na wa ya mi ho ga se mi wo banga de dago dago mo tomba ga yera na ware ya de momi ago ma se ya embo he wure yera ga ne a
1: de an gbene mi de
0: dire ge
1: ya wa magu ye ge an gbene
0: na an gbene mi ga ko ga ye ga ko la ga kun tan kan wa de mi na ta ba ko hunti ko no mi ga yin ga fara kwa o ma ye ga ko
2: a no an kan wa ya a biroa ayara ye ko ga la ge se o mo
3: Irundro.
2: You go muri no.
3: Don hiya chai shon se rendu win wahala mo win taga yewa. Taga yao tahe wo mai komi mo wo ho para. Mia ton do tin tahe mi no bo ikburu. Ya ga win no tahe so ya be bi ugi. Ban bi ugi. Na nwa.
1: We gba hete ago bi ugi de te ho ka de ma nyangun wera.
3: Yang ti wo wera.
1: Ya so do bo ma wi so bu go ngume bu go wi ma bu ka.
3: Ba mango mo yiru ndo go ma cha go ma sa ko.
1: Oh ago gre.
3: Me ago cha ko me. Awi bi ugi gba ago ndo go sa me. Ton iba gbe won iba gbe na kuro me ho won wi ga wili. Anyiro bi ugi mo ka mo me. Yiru ndo ba nung merere. Ba nung merere ga tu yi ha ge won ti me. Mag bena. Ne mi nang mero bi ugi won. Ba ga nwo ko ngiri.
1: Ba
3: ga gbe pa re to na ga wi suru kwa. Ba mai wa wi ti un wi mo gbo kon wa na ron suru kwa. Awon bi ayi wa ka wi ra anyi ro hi so ma ne wa bi ru gi mo. Ya wi re ha.
2: To. Wi ga yo gero mi.
0: Awi ga yo gero ho.
2: Ga yo we na hi ho.
1: A ga yo gere ge.
0: Oh, na ke wi ga bi ge wa. Ya ra gero mi ba te ya ge un pe te ta ga nge. Wi ta ga ya wa gere gere ba so ni so wa. Ma de mo won do ge.
3: Trene. Nen do wi.
0: Oh. Same ho unga chimo e ikula ba egbere omo a na tang gbere omo a
3: umba e ka ho ya ko wi na yiwa
0: dere mi uyo mi wa wi wa ka dere mi ikula ma wo tang gbere wi we mi
1: ge ge ya
3: irundro ama go ge we ho da
2: ano mo
1: o ga gire ya
2: la ya gire obi o na ndogi o tai so oba so oba ga wo o e ba ne ba e ka ho na yera mo ha bi
1: wa mi ka he to wa
2: ko ne e domini
3: sha u du sha e mo
2: domini o Hiding in dorm. When am I get all? Let Titi come and call Nataraba, Mamma Teheba. Baba Fua Bashoa, but I don't know. I better put one down no more to Gahua. More do I hit her. She breathed by Yena for Naga Woodwa. Maria Tahoka mega mega. You didn't wear a banga in name, any? You ever made a man at all? Nay, not all. We his shua. Minika soita, you don't go yet.
1: We don't know. We
2: have been through a garden. I did do you know me. That idea by ye bashogo, she don't it though. You mahamo. Bedu that ain't bitter. Now, Moemi. Now we wa. You tell me that to Minika soita with Idraka, we should do a guy. Well, hey, what about you, Doria? Who give money?
0: Bi ya mwana wo ko ya nyiro mo no a ga rida bugoro bumi
2: na ni awaro
0: awo ya wa ya da de ma won ta mi a nyiro ga da bugoro bumi
2: na ga da me
0: a ga rida kom sa ya
2: na ga wi ko sa dia ma de ge ba mi ha ewiru go
0: de ge ba mi ha ewiru go
2: ha de go wi mo na mo ai o yego ma ko mara kwa
0: dere mi mi ada iga da de ge mi iga no hina mi no o ya de ge mi no hina ba ko ba mi ga siru ko
2: ya me
0: anyiro biru ugi anga biru ugi do agura biru ugi dere mi ga de ka na ne de ko sa agura ko yimwa sa me ho bo ko nye magbe no wa so go do ye ko wa mi
2: tu ba ga me wu ba nu me
0: bera ga
2: be ba ga me wu ba nu me
3: ase na mi ha wa me
1: de ba de so aga me wu
2: me ba wi do
1: ba ga ro ge
2: ni ta wi do kwa ya wi ka wa
3: ro yo
2: ku kwa ya ro
3: da kura bo nga da wo lo
2: me eh ka da wo me
3: da wo lo me
1: go se me gun ba wi ne bo
3: me da ta ne me ba ga ba ma da wo lo mi go
1: ha mandi wi ne
0: bo mi de be wi gro ga du ma
1: ha mandi wi ne

0: na maga ha wo ne mine yin do
1: ba e go wi kwa banki bu yi
0: banki wi ku obi ruri se ho
1: bango wi mo a bu yi mo ba yi go na bu yi go
0: sa go go man karo yin do maga ba mo hun sa go karo sa man yin e ba na wan go tene ne
1: mi te go agbe a go gere me wi go agbe won aye so wo da ba won
2: eh ye ro go ra si abo gbe me
1: won aye so bo yi go
0: ai yo yo ba ba ko
1: go agbe na me
0: yo go agbe ya ye ti ba se ha won asaka ro
1: ba wi ka ho ba aye me ba an giro ma wi go agbe na me bo kin bu yi go
0: yin do Kongiria. Domi nentira goisa wa umna mi ndi kula ma wini ngui ho.
1: Ngui shwa ga de.
2: Do so wo do man to wa mi ndi.
1: Do wa sa sia la bena ye so wo de wa ngui ne wa banu gena akoka eko abukura bo son. Bia ba nyem.
0: Ahe bro so wa biro wa biro.
1: Bia ba nyem so aga wa biem bia buka wi ne. Ama wa ti sa ya di ya. Mena wa ti at wa.
0: Ba de ba de fi wa na ga do we kwa. Hanga he do wa lo nja.
1: Ga ba wi de ga sa. Sa sia bi so so bro ti so ngira. Sa bwa do.

Thank you.

0: doga ka nugo do do doga ka yesu do doga ka ma wo su nenenga
1: boenga ni soniru nugo doba sanu sanu sunugo dobtusia sa radio nos nandi kwe ma ye kuro so adaki.

0: Mi wa kure ka sun suwa laki gisa sun hagi nisa bai sun hako siya dabar nisa mo ning punawe. Bwengane ya turo abikon ansuwa sa asi andi mindi ya bwengane ya go ture gami ambiragi ya bwentibo. Tuswa iso sa kia so gami ambiragi ya ndisma su isu hi mundi mawi ya yensa andi oduro kanyo yensu oru ambiragi ya uya sa inji baru ngirugi. Yembiro gami ati ya iso hawasi bampi danti sama isu isu gano hawasi bambiragi ya bama soromo yenti kuyye no. Binente niko nda waba so kyo unge ya sa goma ako doibe me tikyo sunsio biban san su seba biwa mo aspira ba bikon to ba bikan se ka si apa o pen boka tu si aka gemba ma ni asa boka go mo so ngo me gho ge mo ke wura ta si bi ko bo ke o so hi hi enti ko ino da ba ni so sa go da tin to gombira gyan ge ten ko iwan te mo mi gombe ba sa banka ba no ti asa han ben kure no ko ni anu me na bi ko no ne to gem an so be te mi ko ye sa me e asan si pa ba ki bo so asu de kumba kiwo yibu ya garu suwa shude me yako na bente teba ngeiko yako na mweli mesuntele nuku katura ni mundo dayando yako na ye ngeiko baka inote ya kwa yinti kui ino dabani so dabani wagi honso hongine ni ingano wangana ambiro bisimo sauri sabe sohan ko sia we alio mesalio ka we ni ko dan biyan wani biya ba wa ikisiba biragia birage ban so ko wa gero gon kande da ba ko gbe giro me de ko sako do gami am biragia yesa bwengani shero to samude nyo yumo we ko de bi an so sa siandi mindi a won so pro so go tre gami am biragia bon temo to sa siandi ka de ma yek pro yo go an tro wa we ko shanka do pre pre so a e so ra gya we emmanuel kapuchi ka oral won so ba ki an boda wo gam chef da ni sma bo ma wi de ma do mi yigba te ba swin te da ko de odoro kanu ya hebo ka yen te kro yigba te to ko yen ge wona wi gam chef da ni sma wi asan yigba te nguru ge bo ga bo ga no de ti ni so de bi ba bon so ro pe ra to e no do bon ko ko ra ga ye mbira gya to wi gunu ga ni bio chef da ni sma I so ra ki
1: behen soro e ha mo pro kasama sako karimo mege ga ha gina behen bwen bibu behen bwen tem bibu bwen bwen tem bibu kansa de bi so su pin su be to yara su de butama go be gia yen sona sa doge ma so go be sogu yen son sakin hu be to yara su be son ma ma su ma e to yara mena sa doge me ye ga ha konkoma wunu ba nugo nwa amigo ye ga ha ya wa hebe ba ten hoge nde u ba ba ma ni mo ma ba ga ha be hem bwen tem bibu be ti bo go ba nwa amigo ba ga bu bango ga be so hihi ma bu he kun bu ga be so hihi ba we koro win sorumo domin ganu son mini ga safigo sogo na hobe tuhia bega be bogo du soga ho babuga bendeo ko de mehun ka wa amigo bengo go siga ko de hende mawa bela babia mo ben sona gani ya nami mena aite sogo be kwa sa doge mehun benti buma kwin buga ti tuhia mena yen son bu ben laga yo sa wa yen bu hegunu so sogo ma be yen airuke
0: yawa sago wiyi bentero sangoma wura yesa wi awasi bampe dan biragia wi bomboke winti mane awasi bam biragante benti basoro na yesia biko mboko ka shabu dan kosia ibia buke sara kio
2: so gihongo bona nwere bu na meba bune mega me ga nwala magi hosura magamio ka wame o nya gamia no ne awasi bampe dan ka diregeba ka behansia kabe hasia mu hasina ma hasia wala kwa ma hoko wugo wa mwena ma ba ekpuru go ha kpuru ma ma ma ha kwa no na go wa heba kana sanfua mi ba

0: ni ba ko win trapin e mo bu ma ka ho ba wo von we sin ise yora ba ma wule ma no ma ken ba ho so mi na bira ga bira akporo ba ho von we sin ba ho ho ga ko ha ki no la na wa ba mo ga kire so o wa yen pa ro bi yan mo ba be ha wo bi mi iko kai ko isuruko ba so no win win yora ba mbo he mo iwi ale ro ke o agu so go bara so agu ma so go wi ru ko be I de ho so te ko ni gando da gando yela be kan mo awa heba iseo soba ne ga be se no yen biru no na ba be mo popo duga be be ha pa iro igi ge tori so he no so hi be be fa pibi na mo go ton nu edumi I de ko kai ko ifa pibi ne kara ise aso mi o be me so mi be de ge ba so mi ihu be ra dogo be hu girima dogo ka mo ga ga ha no na e mo san na yere wa re boyo ha ton kro he ton dro ka ko be ha ko so nu I ko kai ko ba be han ton bagate ganlie ku wa ko ningando da gando
1: we bia buke ya ima asara ke npa mi ko mi ro be se o sa se ra sa ko da ba ni su hi wo sa o
2: fm northland
1: benen te mi ne ko mi ye yin sa ke bi wo ba ko ke ura mi ko dan kwa sa suma pa ndi do mi ndi agina nke ura to ko kura do ya suma ye ko suin pa bu ke ura so e so nwe ne bo so duro ka no ko nwe ne meti ke o so so ba nwa ba ko bi be bo ko bo nyiro ke so e so ra sen se pa wi usa ura ke di sa ni ro bo nke nwa ne ben te mi ne ko ne a nwe ne wi pa ra ko be ba sa meti ke o so so bi ba sa so so bi ba so gun ai me ba bi ko to ura sa yi sa me so na we re bu du ikisi pa so e di ki master so pa bo ka tu sia ka ge mbi ba ma ni sa bo ke ura ti so bo ba ke o so se to ne se te baba iki he pa e ba eduk ma so e ma e wo kia be meti ke o so se be mbi ba da tie be se ka te ba na de bo ka tu sia ma ka ge mbi ba ni sa bo ma ke o so se mi ko bo ka do pa bo ka e tu sia anten so giso ka sia ya ba mo mi ko bo da bo ka tu sia ma be ni sa bo ma ke o so se e gi ho ge won ke so ke o rata si him mi ko mesum se noa mi ami kombe bisom samaye ye bentero ngone sube no sia mesum bebe wa sa baten backing grasa ba wa ye ba kiri ba kanum bira ga university ba so bra be nyisa mo be mi kombo ponka kyoko de ye bira ga ma sen sa po yu sa o kiri bugura nun ge wana mo gwe ma paru kwa neto bem bibara kimbo ne baben ni ha wanwan bi ko mande kure do man na ga kura ba agina ye nyu asia bi ko do bi bara en sam bro ma sham mu na mu dona do bare benti ma bi saka se ka so baga ko ba no bo ye ba mu bi ko sham so bi ba sa bara ki bo ko yande ya kure ba npe ba ku bi ko bo ku ka du iki pa so bu ga ne ke ti ni na go ha ka ti ni na go ha ti ni na kin ko jamme ha ko banga de sha inyiro mo bo hede wa bango de be ndoge bu ka te ko ga ma ye mwana bo hede ma ye wele wele be to bo be ka bi ko asuma baga se ka ko ba no bo e yuga gi a bi ko ye bo be ka bo pe ka mo se kuro ko me so mi sana e no bi ra gi a me bi ko sa go da ba ko te yi pa ho da ten to go bi ra gi a
2: FM
1: kore wan te mi asa gbe se kura kore wa o mi gwa yesa be kure ni nunka banu no ti asa ba me no sina me no ge iba ko sina bi ko ba le ba ko sina bi ko gya ba tu e shuru in ton gbe kiro ye be sina be wo ma ro ge ba so mo kuko dio nde ma mi gwa yesa kure ba so gwa pepe ase igi bo to wi gba won kure bi ko mi gwa ya ye mbu iro kire mena mia ba wana wana moka meno sina miso bente migo bente nguru ke obara ni asa ba ko ka ma som boga ye sa pian ga yi ye boga yi gbara garo yi re bo to shin te to kota nan sa bente de ba banna ye ko kai ko ma shuyu nga sire mo me som yanga mu ko fe ndura mo to bare ye nge yi gate ye shon to kota nan mo be bi wa sa banka ba no ti asa bare bi o ka ge no ti akwa be o ka no ti akwa bo yibate mbushiro ye bo yibate swin te to go shobi me som ben tereno no ma do nun kam go feron dure to yibate tan sante tanka ba miro wa ata ma ga do position ro gibo wa yibate tan ten shan sha to ngiro bo be wo wa yibate so shame ba ba ma ha bi wa politiki ro mbira gya to po ba ni shan ba yibate pare bi ko sha e tereno ntuma be bo ba na e kuro nwere ya na sha me ho sha e ben wa so mo go feron ma dura bo to ba de ne ba ba gina me no ho garo nwa wa bi ko ni ba ko ko bo hiri sade yibate bango hede nshomo shwa shure bu hede shaye shwa shure domo bana iki kipa la yukwe nwa yibuko ma wukia yisobu wana mbe unu shukuroko do same yana ha mungu fero nungu nwa biko me say nwa mbe biko gine biso ntengia migun ben ten tombo ba atrega ntu wabiko mbu isu ahoga mungu huntitani yibare o shaka wuda milo kpoye noti ahangu mehanga noti asha yibare tuma bane biwe baka wuda milo kpoye baki bu shwa shure bente mi baka inoti akwa bahande unu ko wataka wakuru nsaka biwe baka inoti akwa wabiko to sa baka inoti akwa bente mi gome batene wuda milo ke wuda milo kpoye ke bago kwa mbu shwa shure bente mi ase suwa ye wuda milo kpoye ka gino ya bente nyiro ko na ten sen sa kwa gbe ko na wi gosiwa one wa ni na kin sa sen sa kwa gbe ko yin biro win shon tango e ka na wa ko pon eto na win shon ko ro bi ko pa ya na ma sa ko wi ya ko win ba miro wi ya ko win tombo shin shin shin be shon tango ga ina pon eto no ko bi ni kwa hia onko me yin sa be shon ko ba mbira ya ba shon ko ba tete to wa ba pa shon ba mbe shin be nki ro nde ma shon ko be shon ro tan do men wi ne yan do bi ko pa shon te shon ne a so nkola be hoko be o si o be nkira ndi huwe koi same kwa ma tete kpada bare ten yi wo de ba ba ga yu noti akwa do bitin tombo yi wa tere ba to ba ne bi wa ga noti akwa no menda mu yeso he ma ho ba ga noti asa mi ko ten dan kwa sro okra yiru se nson no ba ti ahe ba bu higa be nteme bo tere ba dawa ye be shoge ba bi wa gina banu ne menda shoge be bi wa bu higa asa bi wa ra banu ne ni be bu de sha de tongiro banu nyoswa sro okra yiru se nson yenda e yenson no ba ti aba ntere nyiro bu ntere tuma wi de banu ta ga nira ni wiyonko wimba nuswa tumesun mbira igia se nwa miyabiko miro bisibo samba yi bente lo sakoda zambinte won bente nyiro wira abba nuson wi ishi lema to bane answa wiko ogin ama normal ti opon ka bankparo opon ka obimi a o normal di abi ko opon ka bankparo obimi a do bi bara we tete to wa bi ko mo wa tete to ma wi abanu tete ta nira me na o normal di abi ko o ma ka bankparo obimi a me sun bente miga ye ma sia sene we ne inka baro me bi ko ge win ba we normal ndi so no to we de bu higa bente mi ko wi ko hida bi no doge ye mbiro ye ma sha e go he no mbira gya ye sha so ye no gya o mbira gya wi bu higa wi dan doge bi ko me ho bente mo ko ga kura to kura bu so mande wi bu higa wi dan doge me te me mo ko ga kura me sun se no mbira gya me bi ko de ka on bira gema ngwe ne so be no sia ma bidan te min ton kro be ba won yen do tra bi ko yen ba coupe du monde ba yi da wa bi ko pula yin bira gya ba to tombe yen ba ben so mo france ntimo france ntimin ni so ni ba ko ko an biro ba ne gya ya ba ti sa go gun ofwa ba tra pula yin bira gya me na mi gwa bo de sina kwa sha meni bu he de ka coupe du monde bu he de ga ye te ho ba he ne an soa be de he kro be nde yin da yin ne saga bi ba go ha bi ko be bada biro gaba wa me biwa ma swi swi be be mi go mbo ban sha ko nge bo go won taka nge o kwai ne saka be ton o kwai ne saka to me sun te no a bi ra ga mi a mi ko ndo be be kpuru wa ba a ki a bo nye o sin e bo wa be ho be ra go mbo go nya be ko ba ron din a e be ko ite ho to to mo nyin dai ne ba de ha nya be ba ti mi de go mba to be wa go nwa sa me ni bango wa mbi bo go ba mbi sen sen nu si ya mo be kpuru de sanu sanu bara pula intingia me se no me ho me ko me so gembiro wa so abere ntemi ko iye bere ntemi de hekara on yigbete ngurugi ba wirugi po go sawi masile boko fo wi aba go hawe ko to an so fifa ngurugi o witi mwesia une game ngwe wi to bi wi ka wi dobo ka wi do bi kwa ye ba ka wi tete to wa maten wi ko nka sha yigbete ngurugi bere ntemi ko nka de hekara on yigbete pare tumesun bira igia sama enua mbiabiku miro bisibo tu sago nyurameno giso msuhu gini dabaru ni mbira igia sabe sira beka kilo beka sara kibo wei aliu mesa liu ka nikuda mbiwa wani mbiaba ikisiba na mduki bira igia bwa mansuko wa gira ugonga ndi sago ni ya makwa seyo dabaru ba

tefwa ogana meria mena hane ha delegebe hambe son yire gangweso ebe hese ya ba hawa hamba kwenza ma delege wi ya wi wo berin tombomo wi o ben ya hinye wi o ben ban danye wi o nye wi on pin on gamoso e tamata mago pin wi noy mena bega ha bo gwe yako yentile wa bega ma ha tin akoma deme wi mena agirwa sia ben bai wi de ga gehike nwe ya ga dia ha ka ho ye kro ga nwa ba tu ma ho wi ke nwe kro bo wi ni hi ti re mu ri a me wa ha na ha si na me ma ha su ni kwa ha pa me ha ko ma wu re hu bura ma pa ho tu hi a do do ga ko e ko e di o me ha ga e ko hi na ye nku na do do ga pa ho ya ko ko mi a ra ka su hi a ka ti o ye kro ho ko ma no pa ho e tu hi a Nye kan wi mama ngima ye. Zama ogura ma mi de naita.

0: sia wunegi bepara wuno wira sana bin itasi inesi soya bogo suno sia barabaraji to ginagu tombu basuka dabino bane suno gaida win soyru daru ga kege susuku sukahu mehoku ya ukuta dama ukuta suno wine budu nira ko soyeteku yihamma mana tura ira tura nyino mane ndo to gosi mone ka ne swami one bawur ko win jamwa ko gura go njako ba bo esanu kan yi budia ko edi na mo bo esuno one suwuro gbowo su sawara ko suno wo abu mo mi ne en beta beta be ho bu me be wi go soyin mahatura man azuma gana mana na samme no suga komte ha kwa to suba gi amana be sogo hi agba omi ne to ye sa ukuta da ukuta shuno ne ne a konshin me a wi girma ye mi gi a menane ndo to go ma shuwa me o ma shuwa one ma ukuta shuno ti un wahi oko si awon lagi ago soni
1: mepa
0: jandi wo go pe so ya bogo nsuno wo ya go na osoni si agbagbaraji to maha sawi si awon lagi sawi noko mabale a sehuda ha to ito ha si wa hingeda maha da ka wi ka wi dure gina goye si awon lagi wo ya osoni si agbagbaraji nti una wi ro ugulane bawi soni to yona si aguruguru wi asasun baga tuntureda baga wa mi sakina yeso na wo wi se omi
1: yaba
0: to ma wi bigira wone batumangari me si aparu kum matemba omo mi gumba gonde magango hunno makemi suyen kahoko games kagushon dan hain kahoko wa sayin san kwa mo batma ka wara sai wo a angaro do bo binom akayu gbare ye non do bo be mbiraja mi go ha batma wa eta wo gayiru to bayi so ko ba patri toro ha mara go ye samantri ntin go ko ha me ga sa me na mi magusuno gura be hanti batma kama
1: sa sera me akina ga so hi
2: iba bisia so no go ma gabo usi go ma wure go be tobri po be siara be ka nobu be ka lakari demi tonowi a gai tempo simo mo no so adagi aga woni ai foko ama mbiru so adagi ma wure ma ga win tin bu higunu mo gai u gai to yara ka woni foko wi tre gingan na be tobra buru mi ba wa pro na be tobuno giba wi tabusuno amadu one behenshe mi barakpe buga dumani kokomi kaweni hobe somi sayin su aha sa win lagariyo win lagariyo sayin su soru muam yende koro mi no buga kibune bai son wami kan pa okore deme ama santu ai demo mi no ka sami he miniga de gawo poro kusonki so ai ko no ne na mamma pa ba po isiara yen biru bentro mane we sabi sio ibrahim one pon e yo ki wone
1: ipera
2: so he tuhebe sheteko shete sintira miniga azuma itaba furo shanga turomi dan tawa pon e ku pira hega kobai he ba puru suruswa domi yika kwa pon kan gan piumi ngwini bu pon ku pwi kegega pwi momi popura pwi momi pawda ku shure awo yaka de hakibuni yihamo puru tiho sakibuni bai kwa pawga hunte domi inganu mo magi sobo go sume sie bo go sume bengu ga ku usa

0: ma pe inu e kon gangun ka we ni en kwa gison bo ni ah yenie won nyendu won tena ye won ran mi ka di mi ni won tena e ko ma be no nu e kon gangun pe ma da mi gako saki hu inu o si ama pon e ka guson dan ko kokora ama ina ho ga kimi to ira he o ga hon suruko
1: nyawa
0: o to yem biru e jodi jorinti opoko nunga girwa ni bara poko shimo tonega ntura ira ka dira saga da ukwara aba kpuru ba wa committee ni ho da manga ba ba wa committee ni ho gabo ba wa mi bo wa committee ho be ba wa higa noi ni mbugo ntama hekpuru tia ama ba wa mi buga ba hekpuru karako be ba kpuru sabi so adugi ami kusonki so ko ishe mi ni mundo da endo kai ga sare kokoko ka guson dan sai ndan duge to kankara hundi ko na gai yirwa we mi un gai biere be hange yendi kankara hundi ba so ga facebook
1: ge ma facebook ye so ko ba duwa duwa ko ba siera to ginga tia ma ama so mi ko ko ba gai biya ba tene to when gai so te gison ge ye sa ba hem be ba do ba koko mi bo ko hebe ai de ya mi buwa bu due buwa bu benti to yara
0: ba ko nduiru ka wa mi ye kpuru nya ga ne ha committee ba yi ya due ba kpuru mu ko pu ga na kpuru o ye girma ba ko ndu ga wa mi ya ga de ha ne so te so ko to ri ya ha so itandi ko he ga ne so so it dog he guy so dey boy boy guy go wa kpuru e go put to yara po bu yara ma ka ye de ma kana anyi ji ha ye je gison nye mo e yara ma
1: we octave simon alish we are bigami go guy bigia te bi ma mi we saka was a guy ma
0: dey bring birak ye ma ki
1: sia
2: to amira
1: adu adu afaiko afaiko
2: amira dey bring biragia debe hagina doge bonna kamian tega gibu bo due yo kabu bo due yo bwa benti bonna kamian okesi gesu gibe benti bo due boye gibu bo due dumi dodoga bonna bo domingi bo yahi ban yaha babo de me ba en fo pege ko me ye ti babo ko ban pade babo gara ha ko domingi be ba goni ya babo be keno ko
1: yawa
2: de ye ga de ha be hen de man de do do ga ko tomba ga wa de o se kan ton me
1: yawa
2: na nyiron ki win la ga yi
1: yawa men na be yure pro ba wisi unu am ko standa we octave simon ale ka isaka wasagi to be pro sa be tola iki pa ni je be ba dum ma ba ga yebi ka me be be ima ma pro sim sa tola sa sera ga ngatia
3: o de ga ngwa si
1: we
3: se parun ko non so media
0: o go e bi sa se pa ko no
3: ye yahu sero
0: ni kai be yahu we went on there na tama we bisiami na kin we so magisoge ko ye nene mauna ko ntama de nyammi baba wore bo yahon so
1: ya
0: domi yahon si pa ha so ami ba ansa we kan kuro dui ba momi agun yewa ya ka de ha yahon si pa so domi gibo ben domi ya gya be bo dui ko bo ko ye kpuru ba won atuturin di kaiwa nona be ba won ya ga de daga ni ha gudondi he ga tuna bilagyo buru patma go yeya be go sina bo yin patma ko ye buru bo ko ko to ba ndina bo gi amaga ko kakosa ka so nda
1: sa se ara mi nsi se ya kin aga so he
0: go
1: ami close yoko
2: yo matias si kuronji we will be your Ben Wundi can hang on a ne. When you don't, you know, get it. A man, I get hungry by her, Mary Gibbo, I see him be sweet. Better by your Ben, see a noon, so I hustle a dodo got be by ne. O men, or can win lag at you, then her ma cura. They go gena, can't see go on sooner or go say more. Bobby, no here. I see her.
1: Yawa sasa ya mlo su mena saka faye virugo mwa miko suka faye virugo mwe bangbake membo yuru se yenye la te mwa a zama kana mwa pa sanka faye virugo mwa
0: ta nuko ule nsi ya rawa pane bi ba wimara karabira wala katuri deme mkabira uhena usi gim gia bhen gani sana yeshoye mwa de mwa nsuwa aso Gihowe, saki bune gani nenu ganu maure unduku mo bune bogo swete bogo kwasiya na kile tumba hapo chuma o iha na giremi gabaga sa na gire umemho na sano me gisondi bogi amasano mogo demia pigo hami ni sano ngo demia no ngahade bogo ba hapo kwa wenye ushauru kwa ya to sorry hakana mo ba hapo ruko go unaone pamo yeni bisha pamo yemi ahau suga behen bengbagantin suga egia siya mi bakpuru wa dunia girai ni bugia ma o buentimo bangani swen bangpan nikio buentinti para gani swen jinti kwa umawure ku kunene nyeri yesu aso na king bakpuru giyama behendi mai saki wune siya biuba nsiwa bugia ma tirirho ganu we yenika yenika yenika yenibara ku buentinso demi gouvernement ga wa tin ka wo daga aswa wo da yin so aso mai ha momi mai turwa mi si abato no se wa kopu yin tioko kopu yin tioko po yin jenwa odi to no ga pia ga batro tenda amu abato etimo pa mbo enten gari pa yin tusie mo he batro etimo pa wonu jenma wa yi ha na gire irami
1: yawa kono gandi bai kana mo sugwa fae urugo sinakanegi
4: ema ina kana mo hunde daga garafia ona biya na kana mo yeso ye hajire ko hunwena guso de ko hunwena
0: amen
4: guso ma duro de ko hunwa men di bawo ko wuya o ga nwe guso wi wari no ma duge hia po po yo nwe du mare ga ma wa ho pa ku bawo ko girai ke ma sai ho na giro mi ga mi bo dami gen kwa hira wa ge pansiwa le ma mi ya ba gbe bude limon kan ko npa gihoge bugo gina nyuno sagadu somburo pam pamindi bawda tentiro ban tentule ban mikpa bawda busia sigai bia babu himma yedu na tia yewe gihoge yiruga sohi kakwaita don ba kuro unye nye nga sormo to yesu na kana me ka wintombu ba kuro guso humbwaro ke usa e hadduke kunwena guso hunye nwena hia ma wi me insi yin no ku so e dorasia sakana mo ga ba han wo e sa sutu amini se puda buga ben banu ku ka nyora bon wure bon pa so hi bune bine mini kominu pro pro gbangu ka ka gbia ku so hu e ku a
1: yawa
4: ku so hu e ku a
1: na bo en tema mo gbia
4: bo en tema go gbia
1: mi na mi
4: o
1: yawa yo ka ni suko fa iru ko ben ko ngum ma ke mo ko so si fa sa di so aso ben na we ne so to mo to e ko be sera be ka ko ke be ka so da ki bu ino a bo en ka in so un ga ye sa kwa me bo ga di sina me bo ma so ko ba tura i ba mara be ha wu to mo so ko ba hun ye pro no sia be ha ma so ko sia an mera we sia bo ba gi wa mi ko sha ba ta barki su ye mi so gbon gba ka me bon yiru se usman sa ne ga mi en ti wa mi onondi boyen kono gandi yata obio kora nkane yirma nyeso guru wenti wan kama se sinakane ki sano sano biasa ka ba fa di yari yeko se ka kono yirin dro sano sano sano kama me makwa se fa ipaso sambado
5: gema bebe bende ma duari mo ike moye wudama gema wagina

Sinceramente, me...

Kuwa yeba gelo wa ekuwa.

0: FM Nocina.
1: FM Nocina 90.8 à Bembereke, 97.3 à Birubo.

Tɔ n'a min biyɛ nin maa yadiri Ezekiyɛl y'a tele ni i b'ale limiya jɔrɔ u cinu n yɛrɛ y'a la Ezekiyɛl pigindiyani ni vɛsɛ pitan bɔ mili y'a nini le kan yɛrɛ limiya jɔrɔ yɛrɛ min bɔ onu biyɛrɛ kuma min bɔ y'a ti ye wa n lɛbiri o yama ka gɔni minnu u cinu kani ka y'a ye lani ti ye den le min bɔ ti n bari ya maama o cinu ka bɔ onu biyɛrɛ kuma o tiɲɛ ni bɔyɛ a tiɲɛ wa n lebiri o yama ka cɛ kɔnɔ tiɲɛ ka ni ka ya piyali miyali tiɲɛ diri ti b'ale o tiɲɛ tele ni o tiɲɛ ni miyari y'a tiɲɛ min lebiri ma kalima o tiɲɛ ka tiɲɛ ni sarika o tiɲɛ kɔnɔ ni sari tiɲɛ maa mi kukuli a tiɲɛ ka o lebiri o yama ka miyaw suguli o tiɲɛ a biyari mi kukuli o tiɲɛ b'a gbaro bɔ min ni ɲima tiɲɛ diri jesu tɔni bi tɔn na pigindiyani yɛ fɛsɛ bi bɔ min ni ha bi bɔ min yɛya nini ti b'ale ka bandan gbaro tiɲɛ ni maa ma bɛden bɔli o tɔndu piyɛli tɛnɛn b'a tiɲɛ lɛrɛ o don waa ba n lebiri ma ni yama ka daani o diri jesu ka firi ba suguli i tɔn biyari po lani tiɲɛ o tiɲɛ ni miyari a tiɲɛ mi pali lebiri ma o diri jesu kiristi ni wangu tiɲɛ ni maa ma o don waa mi ni ba lebiri ma ni pala ka biiri yama i tɔn biyari po ka firi ba suguli jan ba ti sɛmɛ ko don tiɲɛ ni ma wangu ma mati a tiɲɛ ni ta fɛsɛ bɔ mili ye ka waa ni ba n lebiri bi yama ka sa cuwa o diri u tiɲɛ kan Ezayi pi mundiani mu vese bomilele liere oni biaro nga otago fam miel mo nga oyenta jogande ke lebre ki chua le miel diro utienu kani o yuan gbawpo mini nyima utienu bwa ke gbare apo mini nyima utienu bwa a lebre ki chuo kani utien ke bwoni biaro kuma loni oni salin tia biaro mo kukuli ate ko tru tagale ke dano diri jesu o ba gbaro po mini nyima Jonas dianyen bombu mu hal bombini te balé le kané ni ni feya ba bden ga ola balo balé lebre bu pala ke den jandi ke den mio utino o dan gbara pom ni nyima ni ni fe dogu ya ba ke kil bi baro ke kil ti yandi ke kili ya ben sie ko kuli bden bir bu pala bu tom biar po utin den gbara pom ni nyima noni oni sali ya yem ko kuli ya nini le ate ko lebro yema ko ngaro utino ke dano dir jesu o ba gbara pom ni nyima utin yer mi boni biar o kumuka ama mi miyaro o nulukulu y'a tiɲɛ nulukulu n lɛbiro yama ka tuwo ko piye tagalu tiɲɛ ni tuwale o tiɲɛ ni k'a bɔ y'a tiɲɛ pa juwagile liyati k'a yemi ye biyari min ni liyati k'a tiɲɛ y'ale biya liyati k'a yati tuwo biyari ni ko k'o juwaga pale lani ti y'ale biya bɔ n tiɲɛ la ama liyati ko nulu tuwo min o yuli ka daani o tiɲɛ ni o b'a gbaro pɔmi ni ɲima tiɲɛ cogo ibilu diyani ta fɛsɛ bɔn pigi bɔn bumu o tiɲɛ ni yɛrɛ a y'a gbari o niyalo an da juwagiya pale ka ŋan firi ka ba ya miyalin kan gbani le pa juwale ba teni onulu ko fantan bogun le pa juwale ba teni onulu lo tien diema le pa juwale ba teni onulu ko utien buri anin piel te piali piel te liel diani lie verse bombe ye anin diri odir ba kone onye nyanu le kan wage ba ke bini tiam no kle wagre le te kelma o piai poli junle kelma wa bwa ba ni endo mbore no utien ko bonga mbore na ya ponten ke o tendin ka gbawo mama nana angba utin ma mama utin bwa ngan lebre ayama aka agba utin ma mara adyon ni ikang mwen kien la kulu ya nini utin bwa yati an lebre ayama ke dano diri jesu ke friba ya miyali nkangben nana banke utin pia poli junle lenten ke lingandun la jure utin mbwa yati an lebre ayama lenten ke uche jesu chwa lingandun leni ke mala ke an friba fawe jesu ya guwa chwa lebu jiali bebe mba sieni nana banke Oti mbuwa nga mfabi la mpontenke li ngandun le daye. Nana ba yari apu ka ayeli ngandun le ne. Ayeli ngandun le nkelma, oti mbuwa nga lebre ayama. Mekpanjamdiani luwa vese pi mbuwa mbi luwa biya nini.

yang Greco, nung ya gerua ay dura, mayem teho yem binindi koko ang Greco, afani bigami kagirua gam ya durami kagina ang Greco ya deyutin siya fugu yem bigami yem urhuwe koko unyoro hegu mantono ma kahabu ne miya

0: detain no war do nane ba binu yiru an wo mukuna mi yatura buheruko do mi ayidura da kuruho binu yiru gahogo ka kan yogu yiru ge an yogu yiru ga binu yiru walo bagamanu ti won pa akagira dura kagma dini gira dura no huko kariko embi we kaho neten yiru ndrogo nu ne won dro yana nga fai mumi mai wa na yo ka kan awi ne awin damba we mukuna e kai wa wimi no an kitunguru saga kun fe manu no mamba sugo au antongul bakina nundo ro konun ke nandenuka konna meya domi goami ko pon mo ba wimba e ha unduru mo domi yeso anyina wa ike yeso no konko nunke fiu ba ama anke ya munere batura ni gatire konun dore o no me inga esimo mia
1: yaba sa sera mirosio gisonyo ka ni me sugo be han fa nyura mia mi ko mukuna ye fa sa kwa menna baby sang bego go se wi wintim muma abuado te mepro samelo ko hakpa nyante mi hakpa ra mi wo yenge nwene suma mukuna e de me musa girwa su ye bato so kuma ise suma e ko huwa ta gem yango pin hun so mi behandia yo so musa su ko no kan nanye ange ga mo akin agbe ko be son sanga yana mo
0: e yina mo kombe son ya de mi na pe na bi siera domi bego sonra ton debnu gawa bati duka huwe non yado behem wo hale hamon biru huko kai ko me huwe ga hunso gi kwa teme me hamu mi hamma ganu gamo mankun ye huko kai ko teme hu me nene me hu ngo ga hwa faniko gi hu si ya behem biu ga be afaniko behem biu mbiu mpe ngo ga be afaniko hu ma pe ngo ga be nene ngo ga be afaniko ya hanye teme hame biru giri hame ugiri me hu munga bi mu ngo mpa nu ma pe mu be afaniga ko he mu kunaba ka utiriba ya hamgote mesi ha mikuru hana yidanduge na besiara genge
1: geba de musagirwa matemugu behanti to hamak me hanwa de nganso teme hadima hakanwa ngwene su behanti nka ko pa hanyemra hawnga teme nene babunga bwado sano ka mela no mako wa mesi fais paso sambado banese ko saga ngindro ni son be ge go ko da be hunsora ki ngwene su daga ko hu daga gi aswa bahwa su behanti bangwa masia bahwa su ya fa edi makwa tonpa.

0: Bwengani ya truwa biku msasiandi mindi ya yesa wano suduruka ya kuturi bwembira gya game wabiku tu me yasinsi na wame soronu yasine kuyi nota barani so yibiro benente ngiro ka winsensa pa wabwe asuma menno sina suge wabwe nshuru menno sina dobiti nshuru wano ba shuru menno sina yeto mbibara wana da ge kudabu nshura ba wisiana me yima sina kuyi nota barani so sabu da tentu kumbira gya kwa asuma be no sia ndete Nigeria ntimo mesum America ntin shoge gabo branda bikomba busoyi mesum boko komoka gura buta ko ngebe go nsaka ndombe ba gosi ya bentengia yenti sako ka be bonko dabani nwa gi son yuka ini ninga wa kanam FM Saure sabe son kwisi ya yere ko ya kisiba no nduke ko ikane no no dabaro ko gbe kiro sago dawa bwembira gya yesa bwengani yen soro no nduro kanu pro no de na yibo biko ndan kwa sa siandi mindi ya wonso pro sugo tore biko bwembira gya to nye asibiti batu yesuru win son nobo ya yugan sa shero mena tontia wi bwesuno ko soni so I saw Sakia so gina we sa u yibate ta ku kaimo bebe boko na bu deodoro kanu ko yembira gya we sa yibate ngurugi we gunu gani bio ugase sa bikum gami chef down the sma so isuhe we oral wen so ka Emmanuel Kapusisi beba witoto go tin buka no ye sa do so mbira gya soro yira ka yira ba de kwanka sambe ni girai e we si aso rekyo
1: behen soru ihamo pro kasama sako karimo mega ha gina behem buen bibu behem buen tem bibu bengwan tem bibu kansa de biso supin sube toyara su de butama go be gia yen sona sa doge ma sogo be sogu yen son sakin hube toyara su be en soma ma su ma toyara mena sa doge me yega ha konkoma wunuba nugo nwa amigo yega ha ya wahibe ba ten hoge nde uba ba ma ni mo ma ba ga ha behem buen tem bibu be ti bogo ba nwa amigo ba gabu bango ga be sohihima uhe kwe buga be sohi ba we kuro win sorum domin kanu son minika safigo sogo na hobe tuhia bega be ogo du soga ho babuga bendeo ko de mehun kanwa amigo bengo go sigako de hende mawa bira babia mo ben sona gani ya nami mena aite sogo be kwa sa doge mehun benti buma kwin buga ti tuhia mena yen son buben laga yo sanwa yen bu higunu so sogo ma be yen airuke
0: yawa San yeye bentero sakuma ula awasibambira kia soro yenjira bade monka sae ni girae

Ta baba yengenti so urama yembiro bane bogo son yeron get naka novo saga ba buhiga bo ye wukia miko to yugan sang get komine nyenda no katia so miko bogo ye wukia miya bogo bande gina son yeni bain to yugan nansi sa miko ye yako ko kaiko yente sa ye kihik bain son bolo banna ka ye tombo son se yembiro kwaya masa son yeron miko bogo bogo bana tombo dere to yenge wa biko bane boko ni bange tinaka nobu saga yirin biro bama wusugo habe ko ngewu ho gura yiro mina esbe ndon boge ga wa bane boko ko kai ko buga don bo da wusugo gura yiro yeso mesum sei no asane wure inka baro mi abe ko miru sibo samba yi bentero sago da son kro bang bang ko mi ko ba giandi ba meno son biko meno ge be men no geso yin sa bin ga gun won gwedi kuna to be bane men no geso bago eko wi wi sa bin wuro ge wi joseph fifa men jogbe no wi a o tombe so go sia sa gyanji mindia ba men no geso ye he ha wa men no ko sombo yiru se be men no ko sombo yiru se yin ba songi ho ge won so bago ka pin bo en gwedi kuna bo kon ka en ge ko sangoma ura kedi ro mbira gya aswa kedi ya kedi awo be baten sa ba baki ngrasa da baki ngasi wabikom ye bara kiri baganoko to kiri bagani mbira gya bara gwasinuko bikom boko tenpon gwahe pa wenti no yibune a kantini na gohaya na ki bwanswa kante so to bane ba ma bu saka do bi goba wa be ban na pe bara gohede mbuhiro ko ngasa ni gihai bare ba ma bu saka ko kun sika suma baga ko ba no bu dede bin ba re pro pon ka dai ki pa so pon ka gwasi ure kantini ne tena ki ko university mbiragia a yente sa kiri ni mbiko mbira kwe kwa siye wa yen kante a kinyako kama yen sa kiri bagani mbiragia mbiko mbira kwe kwa siye mbiko to ye kante a kinyako kwa kwa kani kwa siru ngeko mesum seye nwa sene mwine imbaka baro mbiko sangu ye jibentero kwa suma da kriyati mbiragia kriyati yo miyagia at ginti ruwa tene sande kitu ruwa tene sara mbadro go siya wiko undi mwa sawa fransi nite nshoge to ma bagase wi mwa bine nite miliko bane ura sawa fransi nite nshoge le dobe mwa be wwa shoge ba nguru so no baka wi mwa to biwa wi siya bane ngesu noba tia nsaga ya boko wi kina wiko dobe baba wi siye mo ya o kikanti mwa bunti ni bara kumbe yiwa mpe mwili kondiwe me ye mwe sugia ya o mwa de denimo uga winke gati on benente milikon to brada baka ino mudoke bada yembiro ko gwe kwa hawe konge foto nera unwa bun saga ya unwene ukwasia from unwa nshuba nubo wabikon mesom say nuwa sani mawele inka baru miyabikon miro bisibo tentugun da baba mbiragya sako kula Nigeria ntimo Nigeria yo migun ye bawa bikun wala sho to ton sankra ko ba unwe shonwa so ay so bikun bara sho mi lukana intensa america nten sho ge bange go bun saga bawa benti wa bikun babo sho im sho yo me sho mbo pon ka yerobe wala be bukun ka utaudi yabanda yakwa wala be wiruki go yabanda ba yi hundi wi abikun be mta ho sho to so ay so be sho ge be bana babe sho ma yi buko ba suma e ko be ko mo de tri ma ye ngwi go be ro ya de be nso ge ba go be ba go sia ba wura america timo ge be sum ba normal de to ba ne tege mi ne ko suma ga no ma wa be ko pa si ginu ga no wa ni ma we ne ni sore e buko ma so buko me na ye mi buko pe ba ye mo figo figo me sum bi ra ga se no me be ko sama e yi sago do ko li wan timo ko li wa o mi ko be bi ba sa banka ban no ti a sa ba ga be nkuri ba mo mi be ba sa depression ron kre ni no wa ko wa ntimo be ba me no sina ba to so in ton gbe kira ba me no ge sina be ko be wo ge ba so mo koko dio me ba me no ge sina mo se de ma mi gwa kre ba so ko pepe a se ye gbanko ga wa ye sin yira wa be ko ye mi gwa ba bun ro gire do mi a ba go sa ba ka me no sina me no ge ba sina be ko ba ki wa be nte mi ko yi gbe gara wa mi tira ba mi ro ya no mo ji bo ko wukia yi gwa he to dan sa yi gwa te to dan
teteba uno so swagbi ye to babe wa hadu position kuregiwo bane biwa ka yigbeten swin bo baka ye noti akwa de bengire so shame so ba yigbeten bo hero swin ye go diwa yinsa mugo fero teteba mpiragia bo kwa ka ita uko mugo fero no ma kwa no dura ka de ma bo bana teteba to a ni mundo da ando ye mbiro pa ma de ma bo ndayo mpiragia nti ngonkun nan sa wi orure ya mbuhiga bo igbenya mesom mpiragia sama inwa miabikom sanga wiro go masaka do zambin temo zambio bem tenyiro wira abano son to wiya abano tataka nera mena uno mwe dia biko urada barada ba isra sibia bi mena wimba no yiro se tia o kwaboto wa biko we shi lema to meha ba isuga mi wimba no yiro se tia o kwaboto mi ama we no mwe ndi uso una game wimba nte wi show mi dikon yesa wa mi gon we go ko kai ko gengem ba bokon ka kura bente memo pon ka kura gina yembiro yema sa tombum biragia no sina biragia go ko kai ko no sina yoko kwenye nanka wwa be mba so ba wima koka yoko wiba wepongere no meson ba naka bente mbi go go amon buyi bentero meson o nomero di sene mwine inkama baro miyamikon sanka wilogo wanda hekara wanda waba mbiragia wwine sube no siya meson answa ba balon no teho wiko mdeten be garo ndage soro giwo bega sombwa dwemba obabu giwoba nina sombwa dwemba obabu ya doge tia garo ndage soro giwo bank miyaba yekie miya fombure mbiragia ba balon dinaka teho mwami yesu asobe fombure giwoba gakpero giwo di bi yiro ba tia wang yekie nina o be balon dinaka ya bama aswa asure nina nisina tabi wami ye biragia ba balon teho demi ansoa bale turo wabiko balon ye mwigo biragia ma ansoa wigo ko itase balon dinaka iso ba wikaso to bimi iswa iso be guwa nkwe dire gibo bega nina marebo beba kona aswe na ama bagina waintandoro kankanga ibara atura tire bimi biragia mia marebe ba bina aso dura hukira be guwa nkwe dire gibe marebe badogia ine ma guwa nkwe dire gibo badogia jiro mera be marebo mbranota hukute teta kwa itasemi mesum ya yara biragia mia biko nto na wabia jobo na waswa ba mbamga gigia bangura kwa ugaroko migia bako kaimo to ya wasago nyame no gison yuka ni miru si wosebesira beka kiro beka swara kiwo ya yire ko huye kisba no doke birage gya ba wasoko gira ko kande sago ni amakwa si si abulun da barba sabaro prosira.

Why no a tiro so near so ga damiko mineko we samsudin abeka bagumbira gyanji yakwa mi weka mi biso pro no sia baguga yenge ga gibo pro ma imbe nyuma shomba duyo mo biko mba masware mayo sware mayo e so bagobe duyo so dabino bagobo shogo sia miko ansi so bagora adabu ko miko ben tano yete basogon ba le caméléon mi bagoy ko bagwo batre so inson itasi o biko ya bagoy ko yoga yeso wikpi mi weka mi biso pro no sia mo duyo biso e duyo so dabino bagobe nabe ko mbuga be duyo tontare Sandawi Abduk Yinagi Kawi DJ Barakumbo Kamawi Kana Le Boss Kahedisa Dwesu Dabino Bia Babe Webi Kon Sia Kwaboka Bebe Dwebi Bamon Sware Mayo Bukon Kabe Ko Bagwaya Ben Tano Yeti Basogon Balwe Kamileon To Yendu Gwe Yabe Sangwa Fratia Yenson Barwe Kwobe Ko Kaiko No Inwe Disia Goku Abe De Bwe Wye Tusia Ya Iko Kaiko Sia batu so inson ito biko to babe na so nyina ba le caméléon ba ko miko ye pin ka be due soyo e soare mayo ye abe biko ndue so dabiro ba be mo bo be na biko be wo mene kon we ba so ge dogo bi to we we o more abato awo biogando nyino baso kon belo we a o pe amendi we ka be siara dobi anso ora o we nyaru paro kwa mi kon to nyate wi bira da bi te waya bi o iso mi wi ka be da wi be nyate wa bi pro wi be mba re po menna wi be tobura gusan wi ba re po do maro kwa be be ka iso mi pro wi be mba re po sira wi be tobura be kon gusan ba re po do maro kwa mene kon we e kon se pese mpe dam we Abubakar Sani we ma kwa mene we ka yensa se pese ni no wa gbengwa kan tin so ye mbukro bi taita kama yensa bem yibwe miro gime biro baga yen tombo we ko be no sia ma be me no mo ko be sina nda mbe kwa sia batu so win so ito we kon kwa no be ta dede ya ko be me no ge sina bi kon e kon se pese ngban ko wa mi kon e gbengwa kan mene yensa ba re ko be ko kai kon ka be wa mi do mi ge we dangino so we see na go kurabe de unkobe wa menoge soya se pese ni wa gbongan tin so imbugro bu iteta ka yibwe mi ron tombe pro bebe menno so go sabe esi o ko be menoge sina ko ba no be tanje bi ko mun banko wa gbangwa ga medicom gbangwa nke di bagaro ndiete ye ma pe o mende hu ka bi o mo bo pro wi ka be no se a meson yembe sa be me gi hoge nke ogura ro ye ngina nke ogura te ba sukbara ko ba so mo pre rentre mi imbe ni meson ba tu so win son no ba yiro atenesa ya be prayer entre mi kun ya yin sabo ton ti so sanda suma e sore ba ya boko be nyan suma yin son bi mo ba re pro ko kai ko ka yin bi sen sen se bi ka be no be nyan suma ya atene ndi boko be nyan suma bi kon yin biro won ya ma kin a won bi ka be da ke te mi kon a bi po mo akin ka ke te mi na yin be nyima suma suma ye be mo bi kon iga be bi bi na bo be kon ka be yin siro mo a yin ko ka be bi ne a suma e so inda nyima son ba na ke otruwa boko ra be ki a darba ka suma baga ko bai tanji ya go na be pe ka be mbi ko bo nyi sa be na ka be na mi ko he be nyi no ti mure ye so ba re ko be ko kai ko ka be asuma ye ka me no asuma ye go mi ko bo be pe o ka be we mbi nyi si ru na ye mbiro bo ma be ke be nti bu ka be nya asuma batre sro wonin so kwa ne atenesana ya wako be kio ture mbi nyo wa son wako be kio ture ya wako msa aton tindi mene bare po be di ube danduko kwa besina meme nwa ima nyo wa son prerantre nga suma iso ya be yensa me migonde bibe wako sina sina wako be kuro mbain ye mbiro yensa be mkobi mprare ta wako mbako be kuro mena wako be uwenwe yeso bare po be di ube danduko kwa gihoke nkio gulate tuma be bipa wako kuro tube wii dura kebi o mobo ide sa atendi iba mbibo ibu sen ba sa me so ni boko kai ko do ka be nya so me yin biro banke owura yin be nya so na ne ko so ma ko be to ri abi ko ibrahim pira samba wi sa ke ten de te wi ane so be me no sia mene kon bega mi aka enge ga gibo pro yin me so be nke te ba so mo e kal franco arab she hat gibo be ma pa nwure be nko no so ki amo ngi so ge won so ya yin me so nka be mbi da bi kon ye sa kura ni nge o ga yin yura ye ni ye nwe do ge bo ye pro bo ko ye so si wa ye mbiro ye ma sa asira maru nsan nduro ka bo ko be ye so si ye ma sa tre bira gya ni to ye nke onti bo ko ma ye so si bi be ba be mo bi a bi ba wa sa se ndi se se pe se se de se me se
sixième de bravo moi bi ko ama so mo mi ko bi bo wa sixième ka cinquième ti bra ma bi moi an se chi hati ka ho anda gamio me benke di bagate mi ko to ye mbogo mia nyama be chi hati ye wa bi ko antura gamia mba ho to antura benke di bagate mi ko ka ben kamyang kere te bashogon arabon ke tere to kamabe shehati yambeto nane mena mia biobe wa bebra be bibe moe biwa wa sa se ndi se ka sude ankia ka wambi dawe kwa nyima sun wo gira eme fratinaka nobo yaga be kosia yen biro won yaga bi kpo dawe ke ongo ibra mo fret inscription pa ma ewen foto ita wi ma wa se eme onga se mdo gira wi mi foto wira mbogo be kosia be kun wo gira e bo ma be wi inscription gwe buma e wwe foto ita wi ma wa sizem ka senkem ni enyi me sunwo gira e foto wone ka nobo ya gwe be kwasia ye mbiro ye mba sa wi nyi si wwe bon tete fred inscription e ye ngobire fred inscription e ye me fra ne akwi ma be kwasia mi kon ye sun be ko kai ko ye ga mbi ona be bra be bi mo ya ton dro se ton kro pro ba mo wa ye mbiro ba ma be wa yiro mo mi mi bi be ko sina bi ba temo sa won no bai nende ti bukabe won kwa no gati atri sibu manka sara biton droburo biton kloburo bikuro bibara be moya be kombia ibe ko kai ko ankia ga wan bi na osina mi unka nkyomo yeme anyima som kwebi ga kwese sa be kon foto wata e foto nwa watare ka nobo foto nwa wata ka nobo pa abi won gbe sagetia abi son ni engwa lo to pa ga hebe bibi na obi sina bi ko won gira e ga kyoko pa hede sa wi nke ongwe yi ni ma e pa ma hede kwa hia to yin sa wi nke di ti omo ye ngubi pa ma hede kwa hia nere yeso be be yin sa mu amo ima nyima som unbe dambe kwa batu so wi son no ba yiro nka yin so kwa ine gira e ye iba mo prerante be ko be ko be ko ibe ko kai ko bibe bu ka be na be kon ya ikabu nasa eso same ibamo soro duro kani mboko ko bobe soro eko yembiro ke ugura ntiti bagura mabeko batu isu inso kwa no katia mbe kinga nuba yere kwa itari wa kantia nuba atia nuba ine nuba yiro ita nuba ine tia nuba ine tia kwa 01 69 73 91 91 onkume kantia nuba atia ine yiro nuba ine nuba atia nuba ine tia nuba yiro 01 64 29 69 17 on kuma mene kantia noba ne noba tia yiro noba yiro noba ita noba ita to mnata ma ba ben damba en tia ba buri ame kon ba ka ben noba ita urugo 01 96 27 88 to nanye yira ba buri de te so kon bare sabe bulun kwa no baitan dinga kwa no ge bara wa ko bambe insa mo wa ya ben kete mi ko to ton batire yeson ibe ko kai ko kwa ka ben bibo iga be na be ko we sa kete nguru ge professor Suleiman Mohamed Al Haroun we are one sobe me nosia mene we azia gambare sawada hankiane suru maba we akpo mene we ma kamere bi so no sia ma imbe nyima son we dia no ime we be ni dora mosi ten ya winki ani pro no be won a be kon ya ba be ba re pro be pon ka nyen na imam sa win sugi ye to tu ye sa re tan sugi ge ne nin ti no be won a be kon ni be dora mosi ga no anten so a we mo en wa be mo so a me kiro we akro ge foro ga no ka yiro ka dawo no ye ka be sa ge dora mo ambe en kiro ti akin ambe sunda otako kura ambe sugri kima ne yen sagi gira e kiro gura ko ge fro yen da yiro a yen kiro ti akin da won e ko guro me an pension kin yen sagi gira kiro gura ko ge me fro yen da yiro bi ka dura mo a yen kiro ti akin da won

dawo e nkaton ma be san le se bon akin ye me foro yin da yiro ka dawo wa karton e nsa na ye ti akin foro ti awi ma ka be ye dorama wo ye biro ma san na ma be san na ko ka me ye ye awon aga yiro mi yi akin sugi ge mi tan sugi ge foto ga be dawo to ge dorama ma sa energy akin me felese anye sun ye mi ye taga na e foto yiro kabe da woni abi ma kabe dora mo inki ganu be yiri ku be tari wa kantia ine kam ine nobo no be ta no be yiro ine no be yiro 01 40 45 87 47 ima e pe pare mbiragia David mi in David ko winki ani ku be ni wa win damba we mi kantia ine no be yiro no be yiro ita kan ita no be ne ine 01 47 73 03 94 imabe dabu mbira gani ibedo witon sen biko win damba ma we mi kantia no be ne no be yiro ine nobo yiro no be ita no be ita yiro 01 97 45 28 82 pare mbira gya ibedo wi yaro konsei migo konsei yaro konsei mbage mire indami ko ima be winki aniwa ko win damba tari wa kantia no be ne nobo no be ita tia tia no ba tia kan ita 01 95 81 16 03 ibe ko kai ko ya winki ani ko nu wa be kom to wi mani dora mo yeke no imbe dabe ko imbe kiani biamo bewo mene ko we gbenwe ka mero o ga sa yibe te ta bo ngani swen rota ye soro doro ka no sa gbi ye we pe mo mene we ka mero be so gbon kan te n bi o pro we ka be no sia me som ngani inye ma som ba tu so win so ita nka win so no ba ti agire ye go be e bo ngani ye n so doro ka no ye go be komi kun ya ye so ba re pro be de o be dan do ke o be so mi me som be gani ye go be pin yu ka be dura be wo do be bo ngani inye ma som ye sa ba he pro ngia o ma we ni wa tombo tu me sun bwenga yensa nige bire gungani mbiro bwengani ye ma sun yeson barwe pungwe ni wa udandoke uwe mtise basa nusa nusube kwen hukabe gani ye ko ni mundu na yando yeson uwe asa gbongante mbi asa aha gbongante mbi barwe pungwe wene ono doke wa ye mbiro suma bebebe suma doro kanu mwomi kongpro ikwa gbongante wongkume ikwa gbongante mbi ikwa gangia bekpro mbe wene ibebe nsumiru wwe ya mesumbe bwengane yako bekwen ka ginma ka bere wara yembiro ima somite kwa inyima som sanga sana bogwan na benyisa bogwan eto yeri radio no sina mende yembiro amaswa imbe nwa wombukuro gontrogo dege gontrogo ko bekwen de wi ben somi wa samani bo be enti kambo yen resi ma bi be no mo sondia do ayin ka wa wusi mi wa re gbon so do yem yaran disma no yen wusi mi wa inde inde me ko bi pin ben somiro wa ye mbiro ko ma pin ben somiro me itin sa wa gbon kan tin bi wi ga wa gangi an ko me wa turugo in ko ma me to ne to ko bi pin ben somiro do ke wi adamu na biro ndamba so in tare wi ndam wi ni sira to go ye mi ko wi ndamba ni wi mi mi ho go pin ben somiro do ke ko itare wa kan tia no bai ne ine ine tia no bai ne no ba tia no bai ro no bai ne 01 94 41 96 79 kume kantia nubatia nubaine nubatia kwama nubatia tare nubairo nobo yiro kam 01 69 66 75 20 kumameni kantia ine nubaine yiro nobo kan nobo nubairo kwama nubairo tare 01 49 25 05 77 we gbemoga mero musala fi o kasa yigbe bagate tabo ngane shero soro duro kan so agbiye o kasa yin wuroge we na sube me nosia mene konsete we gbemoga mero we ape ma mene we ka mero so pronosia ya ma imbe nyi so mbe ngane ya be tro be kon batu so win so in nka win so no ba ti agire ya be kan ye be kon batu so win so no wa sibiti san ya go be shwen roko ye so ba re po mbe we no be ko kai ko be be sai ki an do ro kanu mo ko be dora gare in so aso ikin bo be sin yero won mi kon ko sin ga be nki an dora nyi so mbe be nyi sa ti mo re won sa batu so gro so ko an ka yiro ndi mindi ya ba nyi sa ti mo re mo bi kun ya we gamiam chewda ndisima
shout down to Swang Banko or Miako Beda Gabani Sutile Mure, Akira Gamo, Akia Dora, Ibuko Kaiko, Damico in Dime Bambani Sutile Mure Pobe, and Tisida Girumwa, Tita Show him home, baby, and sing you more become Begong Webe Peg of Ben Kiro Dora, Domiangura, sing yet a moe, to unlock me a dare, a

0: hene ya won akin akin erodora e gan isun yero mi kon yesu ba re po mi we na sa attend oko kai ko ni po da we ti kambo we mo a chef da and swang bank o sa mo de nyo yibo mi ya de be yin sa si and won so so ko to ebi yesu be e ti e ba sa me bo be be nti si da giro won we mo sa lafia we sa gbon ga mero ga sa yibo ba ga te ta bo ngan so agbi yen wiro ge we are next be me no sia Minikum baby o mobo baby wa agbam kan te so sin and your nigga ya kala yo kami ti pro inye ma son benkete ba so won complex cole catholic maria de lady gbam wa mi de ko ba benke ono so wugi awon giso ge won so ya bembi won so ye son ibe ko ke ko ga bembi won na mi do mi ke te mi gon ba sa be ora be so si ge no won and then so a se pe mbira gya gina ko won so bembi o wura ko ga no bi wa da be pro ba ye wa mi a be pe se mbira gya bi o wura ko ga no ba ti abada ama wura ko ga ti abara da ba ga se wo Bakan biragia biwo tinaka noba itaso biwo tinaka noba yiro beba grasewa in wa meson benke te mi bara son roko ami ba mete ke oske oson si oge omo be ba be nyero mo be akokon ba mbi oson si gero won ye mbiro ye ma san won arun son si tirin tinti bara bibe won pa biwe ba deni ba ha so so biwe o si apen ko tombo yeso ibe ko kai ko ga mbi ona ibe be ben e ga be mbi ona benke te mi po be son si gero won giso ye ba ko kai ko babi benyero sinra boga wabira boko kwa mokedi ko benke temi kwa ye mbiru wa nsua sete babi nyisa mwa mo kwe kwenye kwa mbiru na mekwa biwebo kwa mwa kwa son siro mwa benke temi kwa nsua inki gano ba yere mkume inki gano mbikia na kwe kwenye bendamba ninita yenitare kwe tare wakantia noba ine nobo noba yiro ita noba ine noba tia tia yiro 95 73 96 12 onkume kantia inetia ita noba yiro kan noba yiro nobo noba yiro 01 41 37 07 57 iko kaiko ikura benke temi ko maria de ledo iga bembi uda nkwa biwe bube nyegiro wa bube mwa bainwa biragegya ni wigo biramiko ni sowa mwese manwa adusio sago swesi kani joseph dobio
1: Baoru soka nduirundi. Soko ngobi serum bage yerundi. Genasana serum kwe nondi. Bankura konundi. Tomreba kwe manosi na radio ndi. Bukawe nosia. Ma gani yela kosoka o. Mu gani yela yukumi yawe tura o. Yankwasi ntero azuma bu. Batura suru naba tia serim. Son naba tia ami. Ma kwebe gani yeko soka nduiro o. Kwa tia bagabe gani nosia mo. Soka mbakurugu basi meme. Kama winto mpuro kwa tia bagabe gani nosia mo. Soka mkosunoni kawe mbuwa mpuro kwa tia bagabe gani nosia mo. Kama wim mukura wukuro songa o bekuro kwati ya kwe kabe no go gube ne wisi no songa mba gine mani kama wini zama wukuro kwati ya baga be ganye no siya mo songa suno kama wini sama wukuro kwati ya baga be no siya mama ganye wa songa o songa ndelege ni kama wini sama wukuro benti kwati ya baga be ganye no siya mo terun kosuno kama wini mbwa wukuro kwati ya benti kwe maga no mainyo serun kwa kwa nyo kama mbukura wukuro wanyeme boko ka no ma sitero ganye wa songa o fatma gina nkurame serun kwe no kwati ya wanti ka maga no feregul Kondo kama mbwa ukpro kwati akweka ganye no konno kosno kama mbwa ukpro kwati abanti baka ba ganye no siamo yema geswan taka anfai bogu gya kama sama ukpro kwati baka ba no siamo banyai tamarugia kwati kama ga no migya baton sno geswan taka kwati wanti kama ga no na yugu konno ni wanti kwati kama ga songa ganye no mena ba mabe bukro ba ukpro no siamo maunwe unwingua windianu kawin bega yiru kawin goyi fosatia umbe neni yiga masa bunyo boni benwiwe unwingua neni menna kwatia bawe kuro ugoga ganye no

Begiyagin bwaseru saagi habanta kandi. Samani kwa faa widabi mbasongo peedan taatao. Gwin bwaseru saagi habanta kamindi. Andemi gosiko mbuhete kuro za nginamba atongo rundi. Agudama mbwaseru saagi habanta kandi. Kabe mbuhesu kumbe bati. Weba dumabu kabayano siya kina siume bisiyo kwa sivu tuka tenegibu kanugu sangunu.

0: Bakanu, me bengiwi gabasoka mero ni kroti asesu gabasoka dokiri kurawi kiriku bamemo waagin gomini gihaban takao bega gimbirao baba no sama unko no mura atata yiren toru su no banen tongwi kuru mokurum bonu yo dunia diri yungo una te seso bawin siguru kwa atata e brulun koba kuru nina wi mora yino bega gimbirani parate ya samba mbohete puro gihaban takan yadi sunum sinano baga baya no siyamo tamba warum mbohete puro gihaban takao kanyina agibu kuro kwa te agwa no abalaye ngoka aguru suno basira kambu hentomu bagi yema mbohete puro gihaban takan ganigisa karo adam nyesu mbohete puro gihaban takan ala agiro brama kawangibu kuro kwa te baga baya no siyamo bansuno gidin kuro gihaban takan bun suno kwa te agaga no gidin kuro sabi uro sikio ka ibebasa inansi ki waru gibu kuro kwa te baga baya no siyamo awa gosi miti ngomini udurao buyon suban seko suno kuro uka wame ina kwa te agaga no urugwe suno mbohete puro kukabu ugia bio noru soka suno basira kwa te agaga no sonkwaregi mbohete puro ina uoburaro kwa te baga baya no siyamo sinasoro gi inao kayo mbohete puro kwa te baga baya no siyamo lagi dafya gorado mboseru sa ina kagi hapantaka agibu gihapantaka mbaton suno basira kwa te agaga no kasa mbohete puro gihapantaka kawi toko bi gihapantaka mbarak paro kwa te baga baya no siyamo biba isifu koro ngomini gihapantaka nzongo kwa te agaga no kina si umere bisiyo kwa sibu trugiba tutu gibu puro be tokatenye basoka kiriku bamemo wagin gomini gihapantaka bege agimbira wingo baba no siya udunia diriba atrata nyiren tonru batre ono ayka indano bukatia suno ba nene tongbi kuru uyungo una te seso tonte tonte ba ansiguru kwa yen koba akuru bururu yira minekun be basa bege agimbo hete puro sa gihapantaka ndi ka samani kwa fe wibaya sokumo pedan tata wimbo seru sa gihapantaka mindi kawin andemi gosiko mbo hete puro za ina mbaton waru gandi ka agudama mbo sete puro sa gihapantaka ndi baka urama radio no sinami kanuku sankunu baka numbo kabayo ngo no siya parate toko bora yon ya kuru gihapantaka ntamba uru nyino kwa tabaka no siya mo karimu tipe gihapantaka mwiraka imbo hento mbo saure yari suno basira kwa tabaka no bio gado wasan kibino kwa tabaka no ka gihapantaka mwisaro gibu puro amadu mare wimbo hete puro gwangbaraka ndero daro gimbo seru puro gwangbaraka nzongo wane daro gi bona gwangbaraka nzongo kwa tabaka no muhammadu metri kyo son siyo gwa gwedaba ka yodama mbo hete puro gwangbaraka biweru surako jabura kura ngomini agbaraba ka kabeba ha surako jabura kura mbo hete puro kwa tabaka beno siyamo yegwe deru tuko sari tuka wana gihapantaka nga adimo guro kwa yumbo hento mkpuro mansani uka wana menyina enyo yakubu bata garo gia kwa tabaka beno siyamo ka wi mansa mora waka aguru ndilege aza atu kosiyo mamma mbosu mbi kwa tabaka beno siyamo gunuban kuro teme kikiro nga gusunon kuro aka wana teme kukuru nda guro gia kwa tabaka beno siyamo be kuro kina siyo mire bisu pasibu tuka tutene gibu kuro kwa tabaka beno siyamo me wi kiriku bamemo wagin gomini gihapantaka bega gimbira me winko no mungura wi ngo una te seso atarata nyiren toru batre suru noba nen tongwi kuru tote tote mo ansikuru kwa gihapantaka wi mura nyino yeba wi nsikuru kwa bakpa ba yi wame bura wi nworuko sera teru yi nworu nge yero sera teru yeso swa yeno kwe yi yinsa no siyo wi kiriku bamemo wagin gomini yi nworu ngari sera teru bogo ma wura ma radio no sinamini boka bayan no siya be kuru
1: lafiya ya yakin buseru sa anyo kuran kaindi bagri yirman buseru sa ake subanta ganga ni gisa kandi suroku boko buseru sa buwain marundi sere sunon buseru sa biroka nikindi tombe kuru wako yon sana sana kandu kusangunu buka turugi kwa tontone gibu kame yusuka tibu kame no siya me gaba suka ba gaba suka dibu gaba suka mo durai basok mo gunu bakiri umama gunu bakiri unkasesa ame wira masoba mboko nyo kuran kayo gunu bakiri sere kuwa men gisong alaba yeni bururu gunu bakiri maka sere kuwa dwe so won won ka o kuse nko no nwura batwe suru no ba nese ni nso yiru ya o ser ko ba ba si ku ko ko ka mi wo bata lo ko ba ko mbi go ka be nko no e ma ba sam go bi go so ga no pro gen ke si go no si o me ganigi yo mbu ser pro su go nye so po te ba ka no si o ka se ya sa mi mura te mura te sine bi ko ba bo pa ran fun go ga wi ma no po no no si a yire su no ga ni ku ro mo ro sa ko na si ga wi sa mi mu sa nko basi wanti baka no sia mo ni le bon awre kwa bon songro kase ya mazana me se du sondro abu kwa bon ngo ngu rok sina jaka gini akwa gba in daka gya kama wi wasukmo alagi busia mumini iko me gbangba kan de rok pate ba ku ba no sia mo mi baka baruka mbuse pro bon timi gya kama wi basukmo baruka woru wi mbuse pro bon ngu rok pate ba ku ba no sia ba wo bio yirma akwa me nyina nsuba wo rok kama wi basukmo biba obaga sanun ga ku pa ba ko ma ro sugun yegbe but when people have no semo, see on crony, we come a man, great about your walk on crony, cause he am my son, man, we Muhammadi, America, Nisiti, ba, we come a man, boy, get quite on people have no semo. Salmata, ye pain crow over the salak, quite a little bit of a no semo, come a wee dado, we come a man, say, Kaligia. At this any, be a man below, but people, you know, quite a proof of a no semo, then bangi, bucket, oh, my one. Bari, what I may say, Kaligia, cause my tabe, asikanda, we come a man. Na tro pa te be ku ba no se on tim ben gi basuka gunu bakiri to ko yo gawa bakiri boko umma wa nyoko ka yo u se ku ame di son alalba bruru patre wo no la iru kanyen da no ka ti ase ni suru no ba ne se ni son iru yo se ru kwa u wo one ka ku se so di so ba ni siku kwa nyoko ka yin pa te to ko ben ba ku bi go ika win go ino ya ma sa go bi go ya wo bare wo nga se ra te bo ku la ba no se
2: yega ha baratuno buheru sa wuhedi ta yega ha ya were yego buheru ha su pato ibiridi yega ha seki ha bio boyo buheru sa ma su pato ibiridi yega ha gudatega buheru ba guda buheru ba ganyami sa ma su pato ida gurudi to bebe ba kwema za afa no ha bi ga du sanga obaga bugatu yu ga totule jibu so de bi goba soga deu goba soga bo goba soga woro goba soga duro goba soga bi we disu ya ndro uba wa we disu ya ndro we basu wo disu tege u sada kwa su pan to hebiri jia budu atrata budu bato si yi hawa mi so gbiri ga ho su pan to hebiri u ga ma sada ko u kwa tara ho wo wata u hewi ko nu owura basi u kwa ko tote tote jia atrata e go wi gwa wi yiro su pan to hebiri ba ti a we yari churu mbago abadu kaga nwa kwa kwa kwa mbiwa tiyabe duha ya bigia u begi kuma wili zaga esi ye zaga esplata uwa wakadi gaso wakpacha witi uwa no u demo pari uwa kwa peti pari ya kwa kaga nwa biwa tiyekula me duha ya pari ya gegega uwa ma yoru kuro kwa kwa buobo ya gia kwande woro kwa kaga maga nwa bigia u woro kene uweheja kwa kwa wenti kaga nwa uwe ma fure na sebele kuro aga wa bagogia bacha wanti gaga no bagi sugu aga wa gamiagia bacha wanti gaga no bega bugi wi maga wa bagokeno gya bacha witi gaga no koto wa bacha gaga wi diu ya ndo gono bi yawo yega ha gena suru buheru baga wa diki gaga bacha bugo no ye baga ga ebuo se winagi wi aga wa bategia bacha wanti gaga maga no se daba wi aga wa duga ban hogia bacha wanti gaga no maya sidi sidi bu sidi kuro asa aga wa kwigo yari kwa kwa cha wenti ga ma ga do we ma do to wa ye ma kansi bura ma su kwa to do ga do mi kwa cha wenti ga do iga ba sa e bo he bo da ya kwa cha beti bo ga do ko fe fe we ma sa ga bure aga wa wa ra o kwa cha wenti ga do wo iga ha be ni su be ba ti epo be bo be yi no ko kwa cha bu wa we ji o ya do go no su kwa to mi ama be wa o gai se te o ba si go kwa ko je je go wi yin so iga do a ko ye ge hia so

0: Akaben giwi kiriku bamemo wa gin komini yakan sikru kwa gihabanta ka bega gin bira suru no banen tobi kru yira minikun bega gin bohete kru sa gihabanta kandi ka bebe basa samani kwa fem bosero wita mba sokmo edan ta tabu gihabanta ka mindi ka wi ande mi gosi kon bohete kru inan ba ton woro gendi ka wi agda man bosero kru sa gihabanta kandi baga dumara de no sinam ne buka ba toibu sera nebe sibu boroba kina sibu beona tugundi ka totoni ko be osikute na pro be pro ba tora ba sera gengem be ga munya bu ya wa hebe woro gbami pro ba be tora gho wa hanya ya ban ta ka gibo pro ton dro ton kro bi bu kro be ga munya bu nyinan pe ga wure kro bu ka dro ba be na so sera gbangba ga gibo pro be ga binu ko ka bon pe ga wure be ga siguru ko nu gibo pro be ga kon pe o so ka kro bu ka dro ba be na so sera be ga siguru sero ga en ta gun ton bu pro pe ga wure ba tora da ye gibo pro ton dro ton kro be ga tiru odura agi pro bega munya bu suban pega wure batora guan kro boga dura pro bega konpeu boni para agi pro bega na so sera go me biru dena dona sa ki bena gandi pro be tora ba sera gengeng ko sera gi uba mbere do ai sinandeng pega wure batora moga aguru gi pro bega na so sera ke po kon kro boga dura bega siguru be da magi pro bega siguru be bana za anyo kra kalindi pro bega siguru bega na so ba pro gi pro bega binu wo mere bisu pro gendi ge sugundi yen tondro ton ko atora ba sera gengeng ye baka bengi yiga ba soka mironi kroti osesu dokiri kurowi kiri ku ba memo wa gin gomini yiba ka yin sikru kwa gaban ta kawi mora yino atata nyiren toro batro hono ay ka ndano ba kati asu no ba nen to gbi kuru kite mere biswe so si yin ta ka ba ko me abena gusto gugu turo ko be no man sangun yina bu ma na hun sangun ga ba ti ga yin be ga tiru in ga men wa sene gono ko ko si batora ba sera gengeng be ga sikru
1: Bori Dado Natali Kawinduro Simebio Nari Filippo sa fon bukondi bira ko na sanu sanu gazama tebu siara sa so ba ben gi ko tokote mamma bonadikum gon woro kwa fon bukon nyon tabaro asidi sonu batule sonu no baita se sonye na no kanne info wa babe mami wo be ti ben ko tokote bo digon woro ge na ki na ipa e be kere kwa ki ko ipa be poro bi o me na ba tora ba siara be ke tira be ga guli be ga be wasina mi be wasina dan so si wo yesa fon bukon pa yen wure ton dro ton kro be poro bi o tora ba siara o be ga be tira be ga so bu wo ba ne ba be poro fo e ko po be lu tro ba do yesa fon bukon lu tro ba yen ton kro yen ton dro fon bukon to dirbi be pro bio mena ba vitora basiera ya egre bio ha chrétien catholique ba ba ma fombu ko ya fombu ko chrétien catholique be pro yen pa yen wure yen tondro yen tonkro be pro bio mena ba tora basiera wo wure ban kuro ka win zama be ki giro be be tora gingi basiera be be tora be ka gobi gingire ka win bi ko sera wo tra ki gite rezo be be ko sera be ka be woru mari ka win sesu noeli ma won ka win won noeli guneyo be be ko sera ya madi

0: kwa ba wanti to la gingim beka be kan gusa be kan mo o nye ku vesa u ba esa me catholique chrétien ba yiber on prida ko a fombu ko ba be to la gingi awon be tenoma ka gobi wo ba ne ba me ko fo ko ba be ko mo do esa wo ro gen ko mo bu ni ko mo so ko mo pa ero bu be poro be me na ba to la ba sero beka be tenoma beka gobi beka be wasero gusa be wasero unya wo be poro inye me ba be to la ba sero esa so ga be gi mama mbo digon gon waru kwa fombu ko nyota baro asibili sonu batule sonu ba itase sonye na no bukane ye fo ba be kwa mi wo ubire isi nu a ka wi gun nu a wi wi isi nu a ka wi gun nu a bengo gwe moro ko be kuro be me na ba tora ba sira mi wo boy dado natali ka wi nduro time bi ordinary philipo wi ba ke bi nduro e ku ka hesa me ti ka do sizo sa fo am bukondi be kwa ba sara sara bu ka be to e bu sira no me no se do ba na ko nkpe ya ya kwa kwa no me no se bu ka be to e bu sira sa so ba be ko trote mama bona digo gon woro kwa fo am bukondi nyo tabaro asiri sonu batule sonu no baita se sonye na no buka ne ye fo aba ba bi yemo mi o be be ke be ko to ten woro ge na ki na ipara bi ke ro kwa ki ko ipara be poro bi me na ba tora ba sira be be tino be ga go be ga wasi na go be wasi na dan so zi o ba go be de bon ayan do ya we mon père Jean Paul a mon père Jean Paul fo mbure ya be be tora gingi be be tino be ga woro go so be kara mo o kora be na medical jesus o sa go wa fo mbure ya ba wenti tora gingi o ga be kara ru boni Thomas Pascal medical jesus o sa we ma ga wasi yo be we cinco sierra wa ga be kan o guzo be kan mu awo mujana ka win bigo sera bo inao ba tora gingin wo isiaka inao ba lon tora gingin sero natali metka lo siga wi ki ha ton kro metka to sizu o ga wa sigio ba lon tora gingin natali wa ga be tin wa ga kan o guzo be kan mu awo bako ka win bigo sera bo sero ba tora gingin nyire ka win nisi ba ga wa sero ba be tora gingin ya ka win nisi sero ba be tora gingin wo nyire wa ga wa nisi sero ba be tora gingin ba ga be tin ba ga woru guzo be wa sira de wo to koto Jacob witi maga ha metika to si kosia balon to agenge wa ka be kan ogun so be kan mo o alfa kuro ka o mbi bo sa bo gunyo ba to agenge wo bokogi pierre we bokogi pierre maga isa metika to si zaka wa kosia ba wanti kosia da wa ka be kan ogun so be kan mo o remo metika to si ya ma sa wanti gorobani o ba wen kosia agenge wa ka be kan ogun so kan mo o fadel ka o mbi bo sa bo gensman taka o ba to agenge be ka be tan ba gobi gro be wa sina de wo isaac ka win kuro clementine tebeki giro ba be to agenge ya be tan ba gobi ya ma sa Wargen kuamuro bini, wargen kuamuro sabu, kuamuro kwa irobu, yen kuamuro bi, kuamuro buguro be, poro, be mena batora basera, beka wetena, beka gubi, beka wasero, guzabe wasero unyao. Wen Adam Salomo, amagasa amen metika dosisa kama fombuli ya, babawen kunsiela, guzabe kara mwao. Be, poro inyeme, bori dado natali, kawinduro simebio natali filipo, metika dosisa kawinduro sa amen, beku lupa kama fombu kwa, beba etora basera, sa usakwa ben kwa toko, mamam, bona digo ngon, warukua, fombu kwa, nyo tabaro asiri sonu batule sonu baita se sonu na no bukane ye fo ba ba kwa mi wo ubiro isi nu a ka wi gun nu a wi wu isi nu a ka wi gun nu a bengo gbe morko be kpuro bi me na batora ba sira mi wo ba gba be tabo gari bo be pe o bi we kan ba bungo wure bu be ma gba be de bu be ma ben sunu so o
1: sura ko yirma sa subandi sani sa subon sina banundi yoron kuro sa sigurundi bayiro mini kogin kuro sa subandi tombia ba pe masala dio mini pe o gabe tombo tabi takite tombo be sosi e yeman kuro uka sariru kwa maba wim gom sinu sina subo enso aso ba pe masala dio mini pe o gabe tabi mena ye gabe sa sabe yeman kuro bararundi tiri ya kada wim go tiri ya kada wim sikuru mabe wabe yeman kuro gom sinu sina be wabe na babe tabura be wabe yeman kuro sinu kuruna bibana babe tora bibaka babe dingona wa bibana baka besina bibana babe for kwa sa wuka wundi pro bibabe siera genge bibabe timaru bibabe sa suwon tom pro yenton kro yenton dro bibabe na ba tora bibaka dingona bibagwe piganti ken kwa en kro muro bibama soma pro men na babe kwa bibabe siera gia bibabe miru bisiru kujono be baure be dibu kwa sia nugu dubu sof bibabe na sabe nyinandi yenton kro katon dro pro biwabe siyara genge biwama abena sa guandi yembi kabuguru biwabe siyara gia biwakebe temorabu biwabe siyema sa asiguru ndi yenton kuro yenton duro biwika buguru biwabe tora genge biwabe siyara biwama siyema sa wama magasara ndi biwabe siyema sa nyokura karendi sa yenguru boko yenguru boko ntombo biwabe siyara gia biwakebe temorabu biwama abe siyema sa buwani ndi biwabe tora tutu biwakebe temorabu biwama sikute na wa sabe tontaro ndi yenton kuro yeton drobi ka bugru be pro ibe be for no kusono bi wasiya runya biwa ma be sima

0: FM no sina yera ma de be hen won ton ve won sa da bokia yes one na e garika
1: kwanga ju gwa pandam bi o yemia bi aga sha aga yaro kwanga bi o bi ga go wa bi o pai ko e bo sha go yo do imra e kwanga ju gwa gwa

Gura now, Garagashi in Mago. Hey, I'm

Yeah, cool, son.

Share that story.

washito makana muhammadu makana muhammadu makana muhammadu woman gana na gana hardo ko ti ama yi bana muhammad ko ti ya pe tiro ngada pra pra aduru mu shito ama shaku a wurfa ama shaku a gushun ka yin shumun shun ama shaku a gubo mero